tebakulya kinusu. Kasooli oyo nange emabega awo nagenda ne ngula bikasooli sooli ne binfuukira ezzike, ensigo negaana n'okuva mu nnimiro. Paka newaliriza ne ngamba waayi kanonye ku kasooli wa DK era yavuddeyo bulungi. Mu sizoni ne out of season abala agumira omusana so ng'ate omusooli gumu gusobola okugyako emisooli ebiri. Nakako naawe we nnimira. Mulenzi yangamba kale nagamba ogule DK toyagala kakati muno ogenda mudabo waako, oli nenkola loosi yagaana ova mu ttaka. Nga ne sizoni etambudde bayira we ne munaye nateeka mu DK yasobodde okubanga avaayo bulungi nnyo. So kyennanga nkitegeera mumbeera nga bwerina okubeera ng'etambula. Zabudi ya bimuna Uganda, tuwonane kesho. Asante sana kusikiliza, kwa heri.

tambulize bakuyambe kwa kufuka agent ebintu berenga tibe tambulira dalu njo funika center ko indiza kubanga buli transaction jokola atuba kinsimbi oba commission gofuna kakati bakubire kubanga be bunye gwanga bano nyabo bana kula nabo kula banga tiwa ma abula mbovu muka wa Uganda babu jamba ko kutitimuka bakubira kutumia 07 mukaga 0 na 00 mwinda 3 7 mwinda kwa mkwanu kwa nkauliza ngambe 07 mukaga 0 00 chinde musatu 7 mwinda oba note musanvu note 2 nka ana mukaga kumi ana mwenda ngambe note musanfu note 2 ana mukaga 10 ana mwenda obo bachali wali mkwaru gwange kanjo cha project number 7 mwemu kamucha 34 kuchizimbe chitiwa wildlife tower a building kwa jackpedi obaraba Michael Pedi once wa back of Uganda sobre chumba chikola noburambo kufu obo bachikola ate na magesi amanje nyo kuya mbako embera kwange tambuli ya dalabulu nchi nyo nyo nyo nyo tala kakati tuga na genda kufuna mkwaru gwange simi ya manafu mwali tuga na genda kufuna ankoku ya yugachi jifune funa nko ya yugachi kisupa esabikedwa mu sabika empya chokanga ate yeri ya yeri yenyine era no bumi bwa yobwe buli bwenyine obwadala erine bifi ebyalagirwa ebifi dede chokanga ato so lokwera nga ato jifuna mu bifi nga ebwatiru ekifuba ebisambi byokwa ne bifuba ebiri gumite so no lecho kera bagens maso pera nga bwota go kulya konkoko gera mba yugachi abayende maso pera nga ate kabirika sira kasanyu family yo nga wirira konkoko insava enuchi tekno kasanga tibagamati esimu eze chimanjamporo basimu ezaron bagamati kakati bakulete disimu eze chimanjamporo bazite simu ezaron ginda nenda gamuti yo makagabana fabate kino kasanga tuwendo kula gilira baine simu ebikabyo na bova mchuo kuwa ne simu ebikabyo na zowa ulide kuwa suwe njuba baina ne mkuwana wange ne kalunda wama simu ye na obote gide chengamba kakati bachali ili basi angiba wali kumutasa city mall ya kasangati kumafuta ga torch energy ya kasangati okulida na afro club mumasu ga katale ake kasangati ya kapia isita kusita mall kweske mall aungo ingire seto kuwe Kampala ati nansa nabali yao kumastowa awali ya mtija kalitunus tekno kasangati abatu nude makubo edie cheba andao echipande cheru chisoma tekno kasangati musanvu edo mumaso ga maduka agabu wali ube ndira za common 50 tebali inaba tembe ibo na tuwa wa wakufira tayati tekno kasangati inaba tembe ibo kari bakubile koka kati ukuma nyebi singa ule uwe wala arafere bakubile kusime ya 0 musanvu 0 satu abili munya chinde munana atano mwenda ngambe 0 musanvu 0 satu abili munya chende munana atano mwenda mbili bilenge kutambulido omba 0 musanvu nya emu 0 satu chende musanvu atano mwenda ngambia 0 musanvu nya emu 0 satu chende musanvu atano mwenda obo kwa tisapu ya baya 0 musanvu musanvu musanvu ana musanvu chende musatu chinana mukaga oja kupere bala babate kino kasangati ebi tupe kutambulize vulo nche nyo nyo nyo nitala kari World Cup atuse na ADS-TV baganti kakati genda bugenzi maso operanga atofu na dikoda ulebe mpira jona e jikana maso operanga jinde le final na jire bido kune rich erenge kumau ya premier nga wamoyi na DSTV jifunde kakati kumtuwa roji jakupe na mkwano wange ina mkenda ato jakupe na wete ago kusako mtuwa lgumuna hitu ndugo ka operanga atofu na dikoda edizwe kumutimba gano wali DSTV ofune buli moment unyumbile buli kwa nyomero akendiba ya World Cup sonu ulecho apa DSTV gamati obori yao amakaga goku sanyusa bebobe njini baga antipali wansu wa matcho isi Uganda atinge duka njizipa manafa by Uganda Communications Commission oba jite UCC gui na auliza kari awono njagalo kutegeza ni manafe abama njidu anga babetika tambula nabo abaga antikakatu gena kwenye usuma nabo mpile jiri juu angu lejitambula ebe ntubi tambuli yabulu nchi nye njini jala betika baga mati kakati bachali ya kumaduka kumitima garugu wawe kwa www.betika.uk mbele kutambulile uro ginge enu registering nge utuliku pera nga atosu wa mpira ebe ntubi kutambulile gambye bachali ya kumaduka kumitima garugu wawe obote kumbetika.uk gula uka kati utanikosu wa mpira wangula beru mku wawa bagene mas sobra ngaba umero ku simbi ngaba sibira ku betika betika gema kagaba wangu zigwe mkuwano gwange auliza ntuse kakati simba ya bedi ya kuereze ndiba wabula tuli mundiba ya World Cup mkuwano gwange auliza timi bana fawali amama nyidua ngaba Brazil bali mkuambala gana nebana fawali amama nyidua ngaba aba Haiti mpiro gwa soka Brazil ya sobra kupira ngate akura marine Morocco gwa MQM ate Haiti na achigua kwa kupanga Scotland ya mususumbra gole ya liyemu kubere liyemu sambaiti mama kin wabula group A emanyidua nga mkwano gwange group C Scotland Morocco ne gwange ya Brazil Morocco asobeda ukuangula game ya against points nya kakati alarika nga likunjemo yobo ezo kupira nga free mechi minja chino Brazil mkwano gwange bajo kwete mamu mpaka zino elange babacha sinzo no kuangule mpaka zine mirundi ya minji baina echikopo chino emirundi etano barabika omurundi namba bili musatu
kuvira dala magwali kumri nda satu ye gwanga elimu kwaga gabadde geta mpanga kakatu edition namba 2 musatu bubadde be champions okuva mu 1958 1958 mwebiri 1970 1990 basembe kuangula 12 mwebiri mu mpaka ezali mu gwanga ebya South Korea bwemba serabide gwe mukwano gwanga uliriza kubanga bwemba zukira bulunje nyo Brazil bagana

Mbeira bwe tube tambula tuliku simba mkwano banga mdiriza Tutambula na banna faba tekino kasangati Bagama tikendo finesimo Kuchibanja mpura ba tekino kasangati Wanawo ulira tekino kasangati rumba burundi Bakuwe simu eyo murembe Mbeira etambulile bulunch nyonyini jala Bagama tine mkwano banga simu ya katawi Atengo jifuna kuchibanja mpura ndaga mtu yuka Eja kuyambako kubira ngati mkwano gwange Wama ofuna esimu eyo Hine ndiba musambi danele ya gendo kasto ndiba Inilo toka duhonu na yiba nangi Ili kugundi Uyo kujuventus Yo kubia urumonde musambi ya Daniel Ruiz

0: ne webe babiri de Simba yo.
1: Yes, mutene vunyo ochalikushenda musambu
2: akasirisa kokali musatu fm mwe friend yo simba prokome nunje demba bale kuchana aplika sisi ya msaidi zeri miti ya na mbende fotu kwa sasa chenji jo chege kwa mwe namba niliza nyo kumkutu kwa lupo kwa simba prokome nunje ulugume mdeme mkama katondo mnunje aliwa kwa isa mazimu taka negata lumira yovele kubanga bake seza obude nunu na kurua lero nerucha nga mshaliba na mu echondo chirunji ate chikuru nyo njini dadala mwe ti mwe kugamati edana fetu nyingi deo tobuze chibuze shona sakala sauri de obasate gede hey! Ojachulira enakuzomeze zura ilo zimanyi nebesigamba nenga anje kuzigugamba nenga dachika kuse kwenya kuzino esawa ze tuogerera ko emu iyo kumachagolo na kulwalira kuweke ntakisibe tubira bisenga eingide wonga etanikide dadada nakuzomwezi ziri makumi abiri unogwe tulimu gwe gwo mukago mwaka gwa 2020 mukaga akayimba okawulide bulungi nyo akenyine nyine nga katambula ka Pastor Wilson Bugembe nira nikujukiza nti nakobuza yo 10 kulabikanga kuno mwezi okuteka wali atera mungeri yemu nyalubengo chitegele bunyo ntuma kukubuli kwa tandu wa kutukuluna kula lio tamudi na kuzili chikumi nsambu mulumu wazipepe yule nozi uunzi kawali mchu chitegeza nti kukubuli walio kutuwa kusimaso gena kutamudi na kuzili na kubuli chikumi chinana mulumu mchonga chitegeza nti ukumala kwa umaka zibere chikumi chenda munya rinya nze sava sewa chili angansele kwa salongu nde mzuku wembu kwa buntu pala mpwende mesokeja programu ya weekend tekse kutambuza no kumanya kaimba waka ulide blu nyo tewa ya chisubila ni ama nyiga mkamago nega sifuru kulepika ngachumi ya mbia da blu nyo nyini dada hey yes kambuzeko kubantu abala bisengo kufuru na kula nadanga babfumbo obanga bagana mwami no mchala ngo kufuru kumande kutukuru na kuluru alero ngechintu chikutambu lide blu nyo toina mutawana toina mutawana na akolino kalungi ya teka kuru nyonyi ni dadala kakuru nyo nga temweni na kubuzibu ne family waka ngobado jufunya kedia atesi chechoka ne yera mbiyo nabiyo nabiyo nga nukwa gala uwe kuli nyo jiru chisiku cha mwaka yimba kano kamula nge bitanu kumi na anya nosibulo kulabika ngu kabuli la blunyo ndio kwa gana jechiri nyo atechi na chochitambuza engeri yobu fumbo oba amaka mungeri esemba yoku ba enunga mubanga nungi nyonyi ni dadala nchoke nkusimbole wano nyoke nkubulide hebifude muweki nga mpavu nyo atela nga dadala mubademo binji nyo ebinyufu nene ebizibu nga bivademo haba vidu waka bantu babu mwe kwa semu kama katondo mnuja aluwa gula isa mazimu teka nga talumida sivu kulipika nga basasira ate abagumia nyonyi ni dadala ni inga nkugama antia tuulida ulida gwe Yes, ba mwise mlangira bitanu kuminanya tuli mu weekend taxi kwe muzana

0: ziweze dachikabiri zezaka ita kusawa sato wezo kumachago na kuruwariro muwasu ze mutiano vanafia batuliriza ama uline mbufunze ekse dumeru bugula simba nzi matini ya maiko chigongo yaliko saba ministro we gwangri ya Uganda honarebo amama mbawazi alabude avaka haba parlamenti haba parlamenti ya kuminebi ukubira abe gini liza kusonga zevi mfuna nevi nsimbi wakati inga baku baganya vilu ozo na dana mbisi labi nonge gwanga liyoli kilokutani kukuyikula mafuta ge gwanga kubanga parlamenti yene tunuli duwe nyo nge muku bantu abagendo kubaganya vilu ozo kumafuta gano na yensu nga zevi mfuna nevi nsimbi nivili nakupa malamu mama mbaba zo kuhogi labi ndo yabadi mgenyi mkuru yabadi mgenyi mkuru muzikiti ogwe chibuli ngenono jaja uwi isira muo mula angira kasi muna chivinge yabadi ategese okusaba kuinja ulo nevi la levi yabadi bino kulibwa yabadi bikule mbe duwa muo wabaka wa parlamenti na dadaba isira muo wali wota ni mkage zo bunyanja obutobu yite bufingiri bunyanja buno wabo yedua kumsalo ya Uganda ne gwanga ya Kongo mchitundu chempondwe mu district ye Kasese abo buyinza bwabadde bazinzeeka abantu bano abadde bakibiriza boleke babuyingize gwanga eddala kyokanga byonna bibadde bakola bimenyiza ddala mateeka mutena ati Moses atuyambe ngonono ye sekita ya kamanda wa Kasese w'ekibinja ky'ekikumi ekikumi na batano yayogedde ku nsonga eno ng'agamba nti babadde nga bakola ebikwekweto bitoko owenja sabiti bili mabega era ekyaggwe gye byaggweredde nga abantu bano ababadde bakukusa bufingiri babakutte balioke bagende batandika okubita ebyabwe waliwo amasimu 10-15 agabo agaakwatiddwa oluvannyuma olw'okuzuulibwa nga gano gabadde gatundibwa mu bizimbe ebitali bimu mu kibuga eky'e Kampala nga kigamba okubanga amasimu gano gazinga gasaganya kulwa ku bantu olwono ne balioke bagatundira mu maduuka ag'enjawulo amyoko omwogezi wa polisi mu Kampala n'emiriraano oluko wesigire yakakasiza bino byonna era abantu abaakwatiddwa bakyagenda mu maaso okubeetegereza balabe baani ababadde emabega w'ebikolwa ebyokusooka ebyokunyakula obusimu ku bantu balioke bagende ate batandika ogatunda abayizi 316 be baatikiddwa ku ttendekero lya YMCA College Mukono ne bafuna satifiketa zaabwe eza ne diploma masomo gamba ng'ag'okukanika okuzimba okuteekateeka abaana bato n'amasomo amalala mayitiivu amatikira gano ge gaabadde ag'omulundi ogw'asatu mu esatu gaabadde mu disitulikiti y'e Mukono ku ttendekero lyabwe zizi zino ziweze dakiika 2:25 zikiibiriza okuwera 5 kitundu ezaakayita ku ssaawa 3 ez'okumakya ag'essaawa ono gaabadde mu bufunze abaawolokosoka bajje
1: abuge gabadde amawulire ku Radio Simba.
2: Ere chinyuma, wadete chila bitwa, manyanga bumanyati.

0: Kuchenda mumu samba kasirisa satu radio sime mpologoma e dembe ne chenda mubiri kasirisa emu ufe mwe mwefe abatula ku www.radiosimba.ug mikwano na mwetu babuza kwa kaimba karecho na miro agamba ijo ndebe kikaimba mkwano kabaweleza mwena Eo mulawo gweta agakaunga kakati naye omutima gwe gweta agagwe Simba Saturday Music Mix byona mu bisanga mugamba mutya mikwano nga mwe banafe olwaka sazo luba uba temuva mu bigambo mumanyino okutula ne mutula ona dalabwe mbanga muli ku mizigo otula ne mutula kasonda ne mulindirira mulinde gwe muliranga emisana amwamwogeddeko mulabe ate sawa za komawo kati no bwaberanga musajja Nga inayo muzegwe kati mutu dao muli indi lide wachili ovawo musambu na yenga ato ingi deuwo nga tanaba kuda. Wachili emere esirira kubango belolo za botemi osubwa. Muganda wangwali guofako simu ana wanyoku. Muveko muleka kolevi ayagala ate muntu mukuru. Lwachi mutu ula kunsondo kule mesanga abana benso kwetaya. Abantu muli vasa zipulesa. Olina janga yera likirira. Kakati ninakeyo jenabade. Baine nyumba ziri kumpi no mwala. Wachili oli agenda na sena amazi mu mwala. Nogamba onogama la muddi mukwano gwange. Naye kyabadde ndiri oluvanyo okuyita nga naye avayo nga agamba. Mwana atulere ensonzi zira bikate zaise mu mwala. Muli babi nnyo. Simba Saturday Music Mix no mzana nasubuga Brenda jetulimu. Tukona miziki ku miziki anti ulira.
1: Eriemu, empologoma ekuwa essanyu lubeerera. Simba.

0: Edda chika ziri biri zeziise kusawa omusanvu ez'omutundu. Musibye mutyano bannaffe abatuwuliriza. Ag'obudde buno ku Sseddume Lubogola Simba gali mu bujjuvu. Nze Richard Ssentayi. Poliisi mu disitulikiti y'ekiboga enunudde ebintu ebikozesebwa okukola oluguudo oluva e Kampala okudda e Hoima olumanyiddwa nga Hoima Road ebirudde nga byabbibwa mu tawuni kansa ey'erwamata. Jackson Ssebulimu omusasi waffe biibino by'alina.
1: Ebimu ku bintu bye bazudde kuliko amafuta ge babadde baludde nga bakama mu bimotoka, sementi, emitayimbwa ssaako n'ebirala. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu bendobendo lya Wamala Afande Lameka Kigoza ategeezezza nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso okulaba nga bakwata abantu abadde benyigira mu bubbi obwo olw'ensonga nti baamaze dda okumanya gye beekukuma.
2: Yadde ebitundu bino byonna poliisi teyasobodde kubitabaala, naye amawulire ku bitundu ebyo poliisi egalina era ne bambega baffe bakyali ku gurawundi bakyagezaako okwongera okunoonyereza okuba nga batukakasiza ddala ku baani abantu naddala babasigadde abali emabega w'omuze.
1: Ku lwa Sseddume Lubogola Simba, nze Jackson Ssebulime mu disitulikiti ey'ekiboga.
0: Ate ye omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti ey'eLuweero Mariam Nalubega Sseguya akalaatidde abakulembeze eLuweero eyo abagenda okugaba enkumbi eziweereddwa abantu obutatabiikiriza byabufuzi mu nkulaakulana, era alabudde abo bonna abagenda okufuna enkumbi nti yo yenna anaakwatibwa nga atunda enkumbi emuweereddwa emikono gyakuzzibwa gye gitawemera ntungo. Kinajjukirwa nti disitulikiti ey'eLuweero yasooka n'eweebwa enkumbi 14,000 okuva mu gavumenti eya Uganda ng'eyita mu minisitule evunaanyizibwa ku byobulimi obulunzi gattako n'obuvubi, wabula ne wabeerawo ebyalo ebyafikkira era nga bino byasuubizibwa nti byakufuna ku mulundi ogw'okubiri nga z'enkumbi zino ezireeteddwa nga ku mulundi kuno ziri kakaaga ziri 6,341 era nga ziweereddwayo zigende eri abantu abataafuna ku mulundi ogwasooka. Disitulikiti ey'eLuweero erina amaka agali eyo mu 16,741 okuva mu byalo 62 n'emiruka 11 nga gino nno gye gikola amagombolola 18 ng'okusinziira ku mubaka wa pulezidenti eLuweero Mariam Nalubega Sseguya ategeezezza nti buli maka gaakufuna enkumbi era asabye abo banaabazifunye okuzikozesa obulungi okwejja mu nawookerawo obwavu. Abibuulidde musasi waffe Lwanga Musa.
3: Bw'abadde akwasa abakulembeza enkumbi ezibaweereddwa gavumenti ya Uganda ng'eyita mu minisitule y'ebyobulimi n'obulunzi, Mariam Nalubega Sseguya akalaatidde abazitutte abagenda okuzigabira abantu masoso g'ebyalo obutatabiikiriza byabufuzi mu nkulaakulana ya ggwanga, era abasabye enkumbi zino bazigabe kyenkanyi obutasosolamu muntu yenna kubanga gavumenti ya Uganda yezigulidde abantu okulaba nga balwanyisa obwavu.
4: Buli maka gonna mu Luweero galina okufuna enkumbi. Temulimu byabufuzi, temulimu bino. Ate chairman w'egundi ate yayaguze enkumbi, chairman honorable wawo ate yayayine ayaguze enkumbi. Enkumbi zivudde mu gavumenti ya Uganda mu ministry ya agriculture. Kino kyateekebwa ku district era amaka gonna agali mu Luweero ne bagabala era ne baleeta omuwendo gw'enkumbi ezo ng'amaka bwe gali mu Luweero. N'olwekyo tusuubira nti buli nnyumba mu Luweero kebenga efaanana etya egenda kuyingiramu enkumbi, era enkumbi eyo temugitunda erime okwejja mu bwavu. Pulezidenti Museveni abadde akuba omulanga ng'agamba nti bannayuganda kati okulima mulimu tebikyali biri ebyedda okulowooza nti olina kulima mmere yakulya waka, naye okulima tugufuulire ddala mulimu ng'omulanga gwa pulezidenti bwe gugamba. Tugenda ne tutambula eyo ne tulaba oli alina ebitooke naye bizise, ettaka liryawo teririiko kiriko, naye ng'ate ng'abantu baalirimiddeko ne bejja mu bwavu.
3: Ku lwa Sseddume Lubogola Simba, nze Lwanga Musa wano mu disitulikiti y'eLuweero.
0: Nga Uganda yeegasse ku nsi yonna olunaku olwaleero okukuza n'okwefumiitiriza ku lunaku olw'abantu ababundabunda, ekitongole eky'amawanga amagatte kino nno nga kye kikola ku bantu bano ekiyitibwa United Nations High Commissioner for Refugees wano mu Uganda, bagamba nti buli muntu asaanidde okubaako ky'akola okulaba ng'embeera ey'okubundabunda ekomezebwa. Franka Walusimbi yakulira ebyamawulire mu kitongole kino mu Uganda, bino yabituuseeko mu mboozi ey'akafubo n'omusasi waffe kwe kumutegeeza nga bw'ataliiwo omukolo mutongole ogutegekeddwa ku nsonga eno oluvannyuma lw'eggwanga lino okuzindibwa ekirwadde ekya Ebola.
5: Tetugenda kukungaana omwaka guno olw'ensonga ya Ebola. nga mwena bwe mumanyi. So government yatulaga nti ejja kulangira olunaku olulala bwe kinaaba kisobose tukungaane. Naye ng'omwaka guno tugenda kutambulira ku mulamwa era gwe tutambulirako leero okugamba nti okutuusa nga buli muntu atebenkedde until everyone is safe. Omulamwa ogwo tujja kutambula nagwo okutuuka omwaka ogujja mu 2027 ku Global Refugee Forum, olukungaana olukwata ku babundabunda olw'ensi yonna. Tulina abantu obukadde obusobako 42 mu nsi yonna ababundabunda. Abantu bano bangi nnyo. Uganda erinako obukadde 2 ku bantu abo. Mubalaba gye babeera eyo mu mambuka, mu Maserengeta, e Kampala n'emiriraano. Naye nga kitukakatako buli muntu waali okubaako ky'akola okulaba ng'ensonga ezivaako abantu okubundabunda zikoma. We tusinziira n'okuteekawo omulamwa guli nti okutuusa nga buli muntu atebenkedde, omulimu kujja kuba tetunnagumaliriza.
0: Walusimbi ono agambye nti ensimbi ez'okuddukanya emirimu gyabwe zibakendeddeko kwe kuwanjagira buli gwe kikwatako okwongera ku nsimbi eziteekebwa mu bintu ebirafubana okulaba nga ababundabunda bano babaako kye bakola basobole okwebeezaawo.
5: Ngere ku ssente zetuteeka mu bintu ebyo ebiyambako abantu bano okwekulaakulanya ne basobola okuba nga babeerawo awatali kubeerawo ku buyambi, nga basobola nabo okukola ne bayingiza kye bayingiza. Naye ekyo tekitegeeza nti okubeera omubuddami mbeera ya lubeerera. Obuddami bulina okukoma. So mu kukoma okwo tugamba abantu nga balinze bukome balina okubaako kye bakola okusobola okwebeezaawo kubanga obuyambi bukendedde, ssente zaakendeera. Kati abantu bano nabo balina okulaba babeerawo bati. So we tutambulizaawo twagala ssente ze zeeyongere ate nga teziri ya market teziteekeddwako bukwakkulizo nti zikola ku mazzi kokko oba bya bulamu nga ziri flexible tusobola okuzissa ku mazzi ku by'emmere ku bwe.
0: Bo abatuuze ku kyalo Ssuggu mu muluko ogw'ebbinga mu ggombolola ye Ssibukunja mu disitulikiti eyeebuye kwe basula ku Tebuukye olw'obutamanya nannyini ttaka omutuufu kwe batudde nga balowooza nti akadde konna boolekedde okusenzebwa oluti ng'ekikere olw'enkaayana eziririko. Ettaka eryogerwako olw'okulya ebyalo bino liweza yiika ezisoba mu 12 kyokka nga likaayanirwa abantu 2 okuli Lusalabagga Kaye Julius gatako n'abafamire y'omugenzi y'Owaasi Mugerwa. Omusasi waffe Alireng Johnson Smart bwikwe bw'abitegeddeko n'atuleetera bino.
6: Embeera eno etadde abatuuze bano ku bunkenke ezeewo oluvannyuma lw'omu ku bakaayanira ettaka lino okutandika okubategeeza nti ye yennannyini ttaka ate nga talina mutuuze n'omu gw'amanyiiko. Era nga bano bagamba nti abamu ku bakaayanira obwannannyini bw'ettaka lino bagezezzaako n'okweyambisa ab'ebyokwerinda okusobola okubatiisatiisa.
7: Tuzze tugulana ne Mr. Lusalabagga ng'aleeta abasirikale ab'enjawulo okutiisa. Olumu bajja okupunta ettaka lino nga bazze n'ekiwandiiko kya RDC Kagayi, nga Kagayi mu woofiisi ya Buyuko yagivaamu emabega emyaka 2 nga n'ekiwandiiko kye bajja nabo kye bagamba nti kituukiriza okupunta ettaka Kagayi teyakisayininga. Nasanga abatuuze Lusalabagga aleese emmundu, abatuuze bakutte emiggo ne najjolo n'enzija n'engugulana nabo ne bagamba mumpe ekiwandiiko ndiko kye mugamba nti kibakkiriza okupunta ettaka ne bampeje kyakagayi nga Kagayi yava mu office emyaka 2 emabega.
8: Lumu nalwa mandi eyo nti bayokeze ennyumba yalimu abaana 8 ayo ekyobujulizi n'ateme mwanyi n'ateme ebitooke n'amayumba n'agatema. Ekyali kimemye wange njuwa atajokya yayo yateme fumbiro naye ng'ennyumba ajokeza era katona abaana bange bagwemu. Omusajja zenga ambonyabonya ku ttaka lino omugenzi Mugerwa ye yalituguza yagamba twereeta yali ludda weryo lyeweeteekako obweteesi.
6: Ssentebe w'eggombolola ya Ssibukunja Nkungu Peter agambye nti enkaayana ku ttaka lino zimaze ebyeya n'ebisiibo era n'alabula azirimu mu kiseera kino Brigade ya Jeno Moses Rusamzi okuba omwegendereza nga tannaba kubaako na kyasalawo.
9: Ensonga eno etutte emyaka mingi nnyo, eyinza okuba nga abansinga obukulu egenda mu myaka 4 nga waliwo enkaayana z'ettaka lino. Neno olwaleero ensonga ekyaganya okuterera obulungi. Otutuukidde wano tunoonyezanoonyeza ku ssimu ya Brigade ya Lukyamuzi, nza kennyini nga ssentebe w'eggombolola. Tutta obuvunaanyizibwa ne mmukubirako ne mulaga ekifaananyi ekiri wano era ne mungamba tukulinze. Antegeezezza nti wakati w'obutakwatagana bwe ku nsonga eno n'aladisi wa Buyukwe Meja Matovu awamu ne Minisita Omukyala Diana pulogulaamu y'okujja wano bakisazizaamu.
6: Ye omuyambi w'omubaka wa gavumenti atuula e Buyukwe Isaac Sebandeke agambye nti okupoota ettaka lino okwabadde kusaliddwawo Brigade ya Jeno Moses Rukyamuzi basose okuyimiriza oluvannyuma lw'abakulembeze obutakwatagana ku kiki ekibadde kigenda okukolebwa.
10: Tuzze ng'abakulembeze okulaba ddala kiki ekigenda okukolebwa. Jeno Rukyamuzi yabadde agenti baga kuteekesa court order mu nkola ate nga tewali ku fenali waggulu waaki wa mateka. Na yolo wakubwa, abaganda wanyo kwa matagabu kataraganya kakubagane mpawa. Tueta agatutule wa mtu yambe koti yeyo, ne koti na fetu kulichi tuyambe. So, utuogeleze kanyiza, meeting ya General Chamuzi, nadala yoku kukulawe mpenda zeta kalino, neyimirizibwa. Era neyongereze bwayo.
6: Era yoku imiriza okuponta etaka lino, eyimirizidwa ngenju zombi ezikayanira obwannanyini ku ttaka lino nga teziriiwo. Arenge Johnson Smart, olwaluboggola Simba, eno ku kyalo ky'essugu mu ggombolola y'essi mu disitulikiti ey'Ebuyukwe.
0: Ate abali mu kisaawe eky'ebyenjigiriza bagamba nti okutumbula ebitone eby'abayizi kikulu nnyo olw'emiganyulo egikifumbekeddemu, ng'asinziira ku mukolo ogw'okwolesa ebitone mu bayizi ab'essomero erya St. Kizito katika mu Kisule Senior Secondary School erisangibwa w'obulenzi mu disitulikiti ey'e Luwero, banono nga bayise mu kuzannya katemba, okuyimba, gatako n'ebirala. Akulira essomero lino, Clementi ya Akwa, agambye nti omwana bw'atakubwa mukono, bw'atakubwa omwana, bw'aweebwa omwaganya okuggyayo ekitone kye, kimuyigiriza obuyiiya okukolera awamu ne banne ku lw'ebiseera bye eby'omu maaso okutangaala. Abayizi bano bavuganyiriza mu nyumba zaabwe ezitali zimu.
11: Kati okuyimba kuno twakutegese nga twagala okwongera okutumbula ebitone by'abaana, ate era n'okubongerako okuyiiya, okuba nga basobola okukolaganira awamu, collaboration, creativity, okubanga basobola okubeera creative, kubanga ebyokuyimba bino n'amazina n'ebizannyo byetaagamu okuyiiya kungi. Ate ng'okuyiiya kuno era tukwetaaga ne mu kibiina, kubanga kati tukolera mu competence based curriculum. Buno okuba nti basobola okwogera mu bantu, kubanga ojja kwesanga nti bangi bajja nga be bakulira bannaabwe mu mizannyo oba mu nnyimba n'ebyokuyiiya byonna.
0: Ye Father Bone Muzira okuva mu kitongole eky'ebyenjigiriza mu ssaza ly'e Kasana Luwero, asiimye ebyansusso nnyo abakulira essomero lino, ngatako n'olukiiko oluliddukanya olw'okulengerera ewala obukulu obw'empaka zino mu bayizi.
12: Twagala okwebaza olukiiko olufuzi, Board of Governance, ne head teacher ne staff n'abatendesi bonna. Abaana bakoze ebintu bingi nnyo, ate ebituyambe nnyo mu mulembe guno. Empaka zino ziyamba nnyo abaana okukuza ebitone byabwe okusookera ddala, zibayamba okufuna n'empisa n'obugumiikiriza, kubanga bye bayitamu nga batendekebwa bibayamba okulongoosa n'okunyweza empisa, bibayamba n'okukolera awamu teamwork, bibayamba n'okumanya ebifa mu mawanga amara, okuyiga ku buwangwa bw'abalala n'okuyiga amazina gaba mitundu ebirala n'okumanya nti n'ebitali bya ggwanga lyo nabyo birungi ekyekaniddaawo ate balina kye basobola okubiyigiramu.
0: Amawulire okuvaako ebweru w'eggwanga, omumyuka wa minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebunaayira mu ggwanga erya Iran avuddeyo n'agamba nti eggwanga erya Iran lyetegese bulungi nnyo okwogerezeganya n'eggwanga erya Amerika mu kaweefube agenda mu maaso w'okulaba ng'olutalo wakati w'eggwanga erya Amerika n'eggwanga erya Iran lukomezebwa. Kyokka Iran egamba nti Amerika bino byonna byonna bwe binaabanga byakuvaamu bibala, eyina okulafuuba n'okulabanga eggwanga erya Isirayiri ligoberera era ligondera obukwakulizo bwonna obuteekeddwa mu ndagaano eyo ey'okuzzaawo emirembe. Kyokka ate waliwo omukungu okuva mu ggwanga erya Amerika abuulidde emikutu egy'amawulire nga eggwanga erya Isirayiri gatako n'aba Hezbollah mu ggwanga erya Lebanoni nabo baliko okukkaanya kwe batuuseeko okw'okuyimirizaamu olutalo olubadde lugenda mu maaso. Twongera n'okutegeeza nti n'embira byange empaka ezaakamalirizo zikubye kkoodi, kakati ekibadde kikutta obudde kibutadde era nga final eza n'embira byange omwaka guno zigenda kubeerawo ku lw'omukaaga ennaku z'omwezi zigenda kubeera 11 omwezi ogujja ogw'omusanvu, byonna byakubeera ewa Kiso e Kavumbe Recreation Center Kokakoka City, ng'okuyingira kwa 1,000 gwokka gwokka. Luno n'olwe lunaku olw'eddembe, Day of Freedom, bibeera bituli byereere, biraka byereere era buli muntu abeera bibye. 16 ziyise ku saa 7 ez'omutuntu.

0: tenda mobili akasirisa emu fe mwemwe fe tuingide sawa ya fe endala musimba Saturday Music Mix mugamba mtia mikwano abasobodde okufuna ekyemisana mikwano kyange mbayozayoza ndoza kitambudde bukwaku yes malusu na dokoli mugamba mtia mikwano tujingide esawa endala obuyimba buli bubiri tufunya kayimba ka Doreen Favour agamba nti no wama awamu mwano yono nayaze tatudde tatudde songa tetu akwade na kayimba aka company ngeno remix okuva ewaliyo king ngaliwamu ne mimi Kampala. Alright, so we have no endala tulina mbinji dala mwemuli obuyimba bwaffe obwannabansa sana kuboteka oluyimba lw'omukolo ate era tewera tulina nakaseera kaffe kalyeri aka akakagato abanji kebalindira. Alright, Simba Saturday Music Mix nomza nasubuga Brenda kunotinya emunya atano munya satumu mkaga chenda musambu mukwano gwange itira kutubuza kanyako mbalia kebiye misana bino ate tumanye gweche misana chitambula chitia. Radio Simba, hello.
1: Mzana.
0: Wanji bambi.
1: Kulo tuweleza nyabo.
0: Kale dia na yubali kuliza Simba.
1: Na manye uma Moses ima kukuwa.
0: Ogamba tia uma Moses.
1: Yeni wanye na zera mkuliza nyo.
0: Obu galobu kugwana uma.
1: Wanji jabo.
0: Eli nyari ongali impi. Gwewe olibu wambu futi chi.
1: Awele nobu wambu obu mpi weli nya.
0: Hey.
1: Eda wambu wambu.
0: Ha! Oyimba, eye wafe tuino msaji ya mamu ita Juma. Na ye muwanfu hako meri abula kuata kuguru. Na ye linyari impi Juma. Liko mao. Na ye na wola likabuori o uma.
1: Aha. Hmm.
0: Kale mkwa. Okay. Kale mabuze eko.
1: Mabuze eko.
0: Ye mkwano.
1: Tanto kere kutalu siba kurezi.
0: Yes, sebo. Kapapala.
1: Kapapala.
0: Mhm.
1: Mwanyi laza koni narukwa.
0: Iye mkwano.
1: Iti zimule naka kere chamba de munanya na chuma.
0: Mhm.
1: Utuolita biti mpakatoko.
0: Mhm.
1: Tuwabela o DJ mchungu wa kosa.
0: Mhm.
1: Tuwabela o sini ya pote chesirita.
0: Iye mkwano.
1: Iye maite naka nyanyi.
0: Iye sebo.
1: Mwanyi mwanyi iti zimule naka kere na hapua gala nyo.
0: Nange mwagala nyo.
1: Ila kutena muna indira vya inga kumi na rumo kwa msambu.
0: Bwechiri. Bwechiri.
1: Ila tuwali peka peka andala.
0: Mhm.
1: Kale
0: mkwano wevale kwe kumina kulubogula Simba Empologoma Eyedembe Simba Saturday Music Mix kunoti nya emunya atano munya satu mkaka chenda musambu mkwano gwange aliku line ngamba kote hello wanji mkwano wanji dia na wevale kuuliriza yes sebo njogera kona ani onu obadde ujjadde mu kkonge ekimera ekikubi ekigwo kale ekyemisana kigenze kitya olidde ki katogo ng'ekinyeba bataddemu ki wamma gwe mukutogo kale babuze ko tugene maso
1: ntangire ko mukala wange wano
0: ye na otamutumira
1: ntangire ka wange n'ekimanda ki
0: otio
1: yali tanga nambe mbagala ki
0: kale mkwano kwange wevale kwe kumira kumpologoma Eyedembe. Simba Saturday Music Mix no mzani nasubuga Brenda jetulimu. Mikwano jange abali awe na mmere mukayembe. Banange mbatumideko nyo mbagala nyo nyini dala. Mwevale kwe kumira kusimba Saturday Music Mix. Chimuli yao kalelwe ogambo otia adia wange. Kansubirenti kati ogendo oterera. Kati ongero kusabe sala atodemu olaikane. Yidi zimule nakagere mkwano nkubuzi zako. Nkwagala nyo ti Miss Bena Naba Seto kansubireti no muri bulunja abantu bannakagere mwena mbagala nyo nyini dala abali awawo na kuchuma cha koko mwena mbagala nyo abantu benna chifuma mbabuzi zako nyonyo andabira ku andabira kwa babana abatunde embuzi mubagambe nti omuzaana ababuzi zako nyo abagala nyo Hajet Maria Moshi nkubuzi zako nyo nkwagala nyo dia wange kansubire nti no oli bulungi nyo ndabira bonna bobola byeko obagambe nti mbagala kansoke nkole mko katono nyo bwe

0: Chende Mustafa Aksili sasa tufemo mwefa bedi yosime mpologoma enu chede mbabuza kuno beba za kwenye neje mtu usake ngaro. Inakutume ziri makumi ya video mwezo guo mkago, maka makumi bili ya video mkago. Mwezi no guduke misinde, eja yiri yiri, gulinga goba futura, na endo uzanti atena fente kateka za fezi tugu inamu. Katusabu mtu nza zanguye, ziri mekule marawama atebe tubitambulechi na wada. Masaja fumu suna Julius, rila mamusu rafuma yansu ziri ya fumi, tatatalu katu nze nyingideo mzikulu wa gulimuli, okutu usako, ebie msenyungo ya bitambula, mchechi tambula, adelanga weekend, ilimu, ebie, uwa, ebie, eshikopo chensio na, echibuti kidebuli chimu, chendo uo santi, wama, chigenzi master banga, chitu nyumira bulunji, nyo, nyini dela. Njagala kutegeza kwa konti, mpira minji, ejensio na, ejigena master banga jinda, wawala mbio na tuinza kwela bidanti waliwensi ezigenda maso pelanga tezo chakula bubi atira waliwene ndele ezigenda maso kuteka uke mbeira na wali akatalika basambi kuvulaya Premier League fixer ezigenda maso pelanga zija timi yeso kanani ania kubani so yonacho inokula chiriche mkwe kumira wana kusedume asaja fungenda pwena mbikutu sako juki antite katekenda kutusu wako wanafaba girls sports betting kubaji ite GSP sports betting abagama antichoi ino kula chiti mchoka checho kube ila angate mkwano guange mbeira kunyumira nga usibira kube betting kudiza kasente atira ina out nunch GSP abagama atikakati usibira kwa tompira kumukubuna kuroje tuwa nyumedua tuwa badene mipira ejenja uro ogezanga Brazil wabado solo kumusiba ku GSB ngo musiba no gamati height taja kuteba mu no musiba no gamati Brazil aja kuangula half time no musiba no gamati aja kola ne over ya goals biri okudda waguru chokabyo naye abikoze kati wabado musibira ku GSB yabade ODA ingira OD 2.5 nungo ompiro ogumo ogobo gukwata nungo kwa basajja ngaba center ya baina ku sente nokupika mu eche 15 cho wabado chivamu buvi numani kakati ne weekend ya yulandi lodi yomaze toja kubele anga we goba na ye agumkwano kwa kawuliza so embera boiti ya madi jakubele kutambu ya bulungi so GSB echino bachita bet builder waliko GSB bachita bet builder kwe kusiba omupira nusiba game emu na ye na ujisibira ko ebye nja ulo numanga togenda kukuru mukana na lukala wa mipira kale mbera bwe tibe tambula bana for GSP aganti global account nabo gena ku www.gsp.com oba .ug ogulewe mpira ugini maso pango tan ko kusaba just linga ati bwana sgo sokote kako na iba japera bakuwa ensimbi bitirifu oba ba japera ba mukubisa mu nyo nyini tala kale bana ngeno sijaga na baju kiza ngasina yongera yo nanteka teka zangeze nyina lero tugenda kuwe na tuddamu ekibade chikutwa budde chabu tadde de sala za fe tuwasabia mumsabe yenja ulo finally tukina pwenda tuja mfaino ya ina imbira biyange na kusumwezi kina pwenda kumina rumu maka guno gwenyini ya kuwa ukuruwa mkaga nga kumina rumu omwezi ogwo musanvu ya wakiso walimu kavumba tukina kuwe vumbika kavumba recreation center elea mkwano gwa nkoka koka site kuhingira sija pwenda nuso mtuolo kumungo ka kwa mkwano gwa nga uliza simba lunon norwe naku alwe dembe day of freedom bituli biyerere biraka biyerere buli muntu aba bibye mkono kwa ngesula ansubiza okumpe nsonde yange na yesula notampa nsonde yange kumanga zindi mulangira sina vya wego bago baby mpe nsonde yange ngena kuba nefumuli yange obaka gabi kekaita u obaka wewo obaka akamiu obaka ansama kasalaba asala banti soluboyo abayize daba bayigangange nsula ajupe fumuli undi eno mu mugongo ndi gukire eno mfuba wansi kati sula 7 ne ntuka uko nga 10 na lumuro mkaga ogwo musanvu ne ntuka musonde yange nga teli yo tujja kubulonda wanga gonsu ubiza kali panage mjeti nyimire ne imbira byange finals 10 na lumuro gwo musanvu tujja pera rwa mkaga bali akavumba tuvumbi kukwingira mutalo kumugo kwa kulesa diskuri ya mwana tela gwe ingira gwo pakasa jango nyumiro ngo ulira abana bakoka nebinyuma kubanga wa matedla ichintu chino simba ya chiwomesa njagalo kusa yoza mikono ja fefe nabo tambu the weekend ngatu wangu labu wanguzi nchidem njagalo kusa yoza mikono jange mwina abagule mipira kukodi ya fefe tutambu the weekend ngatu wangula edha ticket ya fefe besi katidate singo nge tujayo uchitegira chechiriche nabagama antibu usibe mipira jino nga nkuwa de VVIP no jigula tujigata togata tiketi ya VVIP anisingo kumanga maji kuwele dem package nkuwa chisingo nga chikuongeza ngenyongeza chilimo odi 2.5 odi 2.8 odi, odi 3 mba njagara either webeli esikati dechino chisingo chitujeyo so tubade tuchikoze ndi tiketi ya VVIP VVIP webade zene korolamu like as in korolamu kumanga tichila bika labika singe bade tujeyo so nabagame njaka wadi kapentu mkuba mkuba jibaita kumuchu usaluba umunyini tumukuba uruba tuluogu la chijemwe nja ula kasenti Uganda tuzanya mpaka Rwandale ebu yindi chino kula chiji mchu kako kubira nga wekwa takodi ya fereta kusente ziri ya kubanga chituwa gara ufune kasenti weyagare ne family yo okatege dago so bera bulinda arobe nene simu yo uandike kodi ya fe ufune mipira ejiri ya emipira eji wangu la kumkwano kwa uliriza so bera bubezi tede ufune kumipira ejiri eji wangu la ya wendu wigina maso bera nga bukutambulia bulunchi nyonyini tela chino kola chiri chimu katani kupira nga teko diyo juwandika utikemu sentezo kapto wa mtuwale mili akuma loku bera nga weekend ujimana kunga wea gara kumango jakpele unyiga sita bili tano tano star mwinda emu ash nungoke awono jakpele ugena maso bera nga timu kwanu gwange mwembe nkwende odi katingiri ulewe bari odi mkaga 0.7 note kama mtuwalo manyeji mtuwalo ujo mkaga muka sambo oboko sisi mtuwalo bili chitegezi oboko sigaza ukapto oboko sigaza wa magoba gena kasambo batono nyaba kule mtuwalo ina kasambo lunaku nga magoba batuna bakule mtuwalo ina kasambo lunaku nga magoba mwana wa mama so simbizi nutuzigi na magezi kupanga njika yazo kati ya chuka ee techa hii hakuwe gubabwe gubabisele bine tusamu kumagezi so bera bubezi zistede mpili ya misafari ilu wejiri ku VVIP jigeno gina maso pera angajukwa munda nkugamenti unyiga sita bidi tano tano star mwenda emu ash unyiga sita bidi kumi star kumi na tano star kumi ash nonyigoke ogenda kuba ofuna emipira ejiria eja VVIP VVIP omutu anu lero weri jenjagalo usime kubange erina eriko sente za fe nchidamu VVIP ya fe omutu anu lero eriko sente za fe abaji wangu ndeko mzikirideba na mbagambo usajeri ya dalo mpira juu wangula niga sita bili tano tano niga sita bili kumi sita mkugambe onyiga sita bili kumi sita kumi na tano sita kumi ash no nyigoke gambia onyiga sita bibili kumi sita kumi na tano sita kumi ash no nyigoke embeira ne kutambulia bulungi nyonyini tala tulimuchikopo chansio na mpira jikina maso kwa nga jinde wabula bugule mpira jini jiru wawo kutu kako nja kwa galo kubile customer care chowali bia gama atimu rangira na guzi mpira tijantu useko atimu rangira kakati sati kidevila kubira customer care kusimu ya 0 musamvo musamvo biri asatu mukaga 0 satu 0 nya ngambe 0 musamvo musamvo biri asatu mukaga 0 satu 0 nya embera ebirenge kutambulia bunu chinyo nyindila ngambe 0 musamvo musamvo biri asatu mukaga 0 satu 0 nya ofune emipira ejiria ejuangula waundi kapa gena maso pina ganyo kwa mkwano kwa angauza edition number bili musato ayikila mkwa ayindila mkwa angalia USA Canada na mkwa angalia Mexico oba Mexico ilanga ya jiwa kaka uwe na kutume zinga kumina lumu mpaka agena kwa mkirizi manga kumina mwenda omwezi kugira pira gwenogwe njini ogwa musamvo ensima kumi ya na muna anda zikina maso pina angaze gunda mbisawe kumina mkaga mbibuga kumina mkaga kuwakaraba MP ilaka akati jini makumi ya satu mwebili jituaka kuweleza kusimba wabula e goals zichenda mukage za kanywa bobo kubisiza kubisiza mchitegeza ntibuli mpira kakati kwa kanywa me goals za satu wabula fabaji laba tusu sobu unji kakati tugena tuwela kubanga tuweza millions bili mwe mtuwaro musamvu mukakaga mbibili mchenda mba satu beba karaba wabuli kapwa edition yeni ya satu mwebili era chitegeza buli mpira kubadogo kukumbia mwagizi mtuwaro mukaga mwe nkuminya mburu nana mchina na mubana achakuna bedama tebiye musambere yonawa mesi Andres Kechetini miaka 38 kuva mguangale Argentina no musambi aitiba Jonathan David awamuite Jonathan Christian David azanyira kutimia gwangeri ya Canada na klabu ya zanyira kutimia Juventus mbaine a goals satu satu mbibasila ganye mkulengere obutimba kitegeza chiamami ya bubo mbiditi mbeberuwa nirengato yobu tebi mbwe mpaka ezomuru ndigunu na ye bubo wetegereza mbulichiminja kakati kenda cheyongere mkebugumu kubanga basinga besanzenti abamba genzeba wanduka nga trendi kideko group A uruwalero group A teina yome pira eja kudama kuzanyi na kusome zinga abiri munya omuli gwangalia Mexico omuli South Korea Czech Republic ne gwangalia South Africa omutegas Mexico arabikanga afurumi kati South Korea gena kusembe gwangalia South Africa. South Africa yetaga wini mungeri yone kubera nga afurumi ekibinja nokubera nga abera ne chance ezo kumalira mbifo ebisatu okumalira mchifu namba satu okubera nga afuruma mubano ba best loser awaino kusabido kubanga kuba South Korea alabisenga tajja kuba mwangu no mtegis Mexico ya mwekude ya badenta ya nyita mifu avanyu mna goalkeeper seju wabasi ya nju okulukua tromo pida na kuona mune omuzibizu waliki mnja mpida na guwanda grao omunezira iti wa Romo omamu iti ya Luis Francisco Romo Baron na mpira mdashika mkumi yato nukwata katimba mwitu Mexico ne wangula mpira kune fume chivinja mungo kwenyini Czech Republic ya kudua penalty na South Africa. South Africa uroza mkonti ya tulimbie nyomu game hey ya bada inofuna 3 maximum points atia kubanga bubanga guo banja sima nyilu achaba sambi bubabe ilaba tono muntabwe yomurabe guo ino kwe nganga okufuna results. South Africa ya bada wa ewa gundi ewa Czech Republic obusizo wa zibirira obaya bademu wa obusizo wa ino kuzibirira enzibira ye nga jangu yako nga yamba ko nyo timu ya manafe timu ya manafa ba aba Czech Republic kuzibirira ntia badamu yangu yize mirimu kuzibirira kubanga boba guo rumba kizika ena ngebele neba baka wa satu wabali mu third oba wabali mu opponent wano kusenta bana abalalabo na abasigadde omusanvu beiwe mu go mu box yomulabe kiretiro kubelanga wali mu emivuye mu box ekinzo kuletera ne ere muje twalabye yavudde opponent kubanga bo sinzira ngo pika omulabe emipira aita kena kulete kona aja kweteba ubajja kufuna penalty ngira bwabadde ufunye mudachi kichina na mwisatu ni South Africa simanyo mutende si yabadde ko nga abavubuka bazanya ate buba linga ati beba zibira nti beba rumbe nyo kubanga yatu sechekya niba nge tudde yo ni South Africa yara sobo jeganga ate CS stage mu box ya Czech Republic bobo rumba timu nge banja abadde bala bungereza nkaso nokakulumbanga nga kakubanja ngo jakusanga nga basambi bako basigazao saliba wano ku dia box atenga takumide no no ku center up nga akumira wano ku dia box wano ninga basigadde bonna bali awo mu ntabwe omupira bagufuka wo baguyiwa wo so bamusafe koroza nti jakuchevu mayoka obo uli awo nabalala basinga kubanga tabajisabira sala nunji olwebe bigenda maso mugwanga lyayo wadenga baba basambi bagambe byofuzi byafuzi naye munaye abamba manyo gama chidunda tali yangu. So South Africa asembe timu ya South Korea Czech Republic aja kusembe Mexico rozanti South Africa kuita huko kuchali mu rusubo nyo aino sabenya tira bwabata saba abivire ko dala a group of bat timu bana familia ba manyi duanga ba Canada bwa bekanga bo nabo bali kunje bo lebo kunde bo lebo ezifuruma kubanga baina points nya ne goals mukaga ate Switzerland oba Switzerland aina ne points nya ne goals satu banga ya sosobu doga gambula timu ya Bosnia kwa zabade nyako ya mu ati timu ya Canada nila solo kwa tulujaga timu ya Gwangiri ya katakuru zabade mukaga kubwerele kakati Switzerland ya gada kusambia kwa na debi samba nubewe kubaka missing in action amali bunagaba fulumia mpilo guguja kupada wali kubisi prase nakusome zinga biri munya mu Vancouver mu gwanga eriya Canada yowajja kubera game eyo songa te Bosnia Herzegovina ajja kubera zanya kata kati Bosnia atari na chance na yefuruma ekibinja kubabu akuba kata Chris Gayana nga bagina points nya batunu nya bagenda okumalira mbifo number 3 nga baina points nya Chris Gayana angi so Bosnia Herzegovina chini mungalo zo kusura eyo group eya group H na yewe imiride eya group B bagina master pira nga tena yo eyo imiride side zao wabajete group B kakati nabye koko wali timu ya manafa wali aba Brazil group C masoba doku ambata nyomutu wa Haiti na mamu uje chile chike Cesar Hero mugemu ya bade ya kasa meme kwa mkwano kwanga auliza sedeme na bagola Simba masoba doku wata Haiti ya bujaga na mamu uja kolo seba desat kubwerele mtule bidwe musambe Mathos Kionya nga kuba goals biri elando uza mkonti wa boli yao a Brazil bagiza kwa kuzukuka no kuda na echibuzo mana solo kwa saganya mirimu obulunji kubaka kati kuno gwa mulundi ogwa kubirimbia fayo nga Brazil akosa basambe babiri abali wansomi ya kabiri World Cup yemu omusambe ryan yagen sports opinion nga tege ne Endrick bajanga bazanya Haiti abajukira mu 1958 na Brazil ya sambe somusambe pere Donald Smith no musambe ya chuma mazora bali basambe gwangere ya wolu subana baingira mu game eyo nga bali wansomi ya kama 12 so basi mende chila wika mgemu ya jo ila bobo wetegeleze ulu njenyo Brazil bagens maso ila no kuwena ngaba kulebi ya chafaya chilela kakati bagens maso ila ngaba kuwa ego usadu mkwano wange mpaka zensio na mmachi mbada ba chikolo mrundi na bana mgumu bebaka chikolo abo ka apa Brazil ndo uzane kwa ngaba jirima ndi chikolo ze mirundi jibada satu mukaga kwanga nejo tuwa simbiko langaba kunya chukao goals abadde mukaga echulukao ne timu ya mukwano gwange chidomo le jawagira niba ajucheza krukao goals abadde mukaga kuwerere mukaga kwemu kati bo abajirimani bado ba chikola mulundi namba 3 mukaga so embera bwe tibwe tambula sides out embera bajanyose bananga kapa pulaka lye mpira jejiri le ile misava tugenda kuwera tuwangula nabagamba ati olukumi lukola nkumi akakadde kakula bukadde ate omutwalo gwe gukola emitwalo leka kwata nusu mutwalo gunonyisa obukadde leka omutwalo gunonye emitwalo olukumi lunonye nkumi akakadde kanonye obukadde ebisire bisinga abasinga okubena nga mukubwa emipiira mudira obukadde nebunonya akakadde ne kanonye obukadde akadde kanonye nodira olukumi ne lunonye nkumi kwa mkwano gwanga uliriza niagaro nonye soru kumi nonye nkumi mkwano gwanga Frank of Madaglas angambi kwe tulitu gobelera mkisa Steven nebo wana Frank Frema bali wali bole kena nima ogora bagenda butambara kuba bantu mkwano gwanga semba cha Fredio uliyote sebo ne mkisa Steven musajyo mkozi wa keki oyo agamenti tuli wano tugenda butambara kumutu gumbra bana fabana maogora kali mbade njaka na bega tako na yemi ni mujaba kama bange jinyize muja kuwa mnyumiza china afayu na Fred disemba tia mkua teba nange musibe kumugua wanga tatu ulirau ayene mkua nukua nifraka vumana yeba sajja buuzi wangato yebu lichituli ya hita mu kare na endo za mkisa Steve ni formu ya kende ila muko manjino omupira gwe msajja watu kwa kuwa mantabu wa mans kare banda maogora mkende mwa gire ndiba banda angabu bansari za nyunga mbara baba egirisa bagendo kwa gire ndiba ya masaza kare baga liza bilu njibireo manjibu tambara yepa nkanyone hemu jamusa ngenta anga uzamuli nyeda kumutuwa mkuvoyo ato wa mbembele chambulie dala bulunji kare mbaga liza birunji biyere natu yongede yuko mkwano gwange njagalo kutegeza kwa konti kakati che njagalo kutegeza che choku banga World Cup aina ensonga bwezi kese sambura na yu mfunye mwaka sente kwa neda nse che njagalo che choku wena ngu mfuna mwaka sente gina kukodi ya ferete mipire miteke te kwa bulunji unakuwa jotu wa wangu de VIP ne VIP tuwa womedua VVIP bera ya mutwaro gumuguka iyo je nsindika kukubange ba mwebi sava njikuwe ramu tiketi biri tozigata zisivezo ka
1: buli ticket ya vivi ya pejisibe zoka ne singo jemba nkuwa de na yujisibe yoka ochegede kubanga mkunye nyo dene gambe bisele bizawe mabagabo tuwa de tuja ne tusele na mkoto kese vivi ya ticket ya fegani ngate singe tu bulula obo mfunye bulungi kakati kuata pen nolu papura wandi kakodi ya fe ogule kumipiri ejiri ya kubanga nagambi okuwangula yafuse nono njagala ati wano ewatalili jinti obazi inda ateche unse utugendo singo muu utulira kubanga emepira tujibara iye waba yeba kidumu hindi fe mpira tujibara kuata pen nolu papura wandi kakodi ya fe ya sita bibiri kumi sita kumi na tano sita kumi ash onigoke gambi onyiga sita bibiri kumi sita kumi na tano sita kumi ash onigoke ofune emepira emisava ejiria tugenda kwa tuku wanguza onyiga sita bibiri kumi sita kumi na tano sita kumi ash onigoke embera ne kutambulia bulungi nyo nyini dalago mkwano gwange atumbude sedimere kugula simba wabula choi nokole kya kiri kimu tukubira customer care unamba za ezenja uru osoro tuko na ko kusimya zero musanvu nya biri nkaga musanvu musanvu mu biri abiri mu biri nambe zero musanvu nya biri nkaga musanvu musanvu mu biri abiri mubiri oba MTN ya 0 musanvu biri asitu mukaga 0 nya ngambye 0 musanvu ngambye 0 musanvu biri asitu mukaga 0 nya oba 0 musanvu nya biri nkaga musanvu mubiri abiri mubiri utaniko gula kumipide jikula senti utaniko kwe ya gara kubanga na gambia VVIP nsa vaa atenda wangu lako weekend yenu sima nchu

0: Kati kakatulira bagusambako nga batotola kawonvu n'akagga bagusambiranga mbigere basamba ku butanga oba beesibanga biwuzi twagala kumanya bagutandikira wa bagusamba batya obutimba babuyuza bali ludda wakati bakola ki obulamu bubatambulira butya bano be baliko emmunyenye za Uganda mu ttiimu y'eggwanga The Uganda Crane.
1: Chenda mumusamu kasisa satufa mwefada sima mweba nyoko wadanga mtu uliriza mweba nyoko wadanga mchaliko dalabulu njinyo paka sawa zigena kubera kumine mwezi oregulo onako lwalero kade kafoma footballers initiative eranga butuli erano onako lwalero tusobodo kubanga tukoma okula bantino tukuwa bionanga bubino kubanga bitambula eran subira nchiwe tunavira wano onako lwalero oja kubanga osobodo kubanga oyongero kufuna mkose chigambo oyongera kubabu tuja wano tukuyigiriza ye chindu wachiri chimu oba bibiri. So ngamba nti wetuna vira wano oja kubanga oyonge do kubanga ofunamu akumbere tutunulira nnyo embera y'omusambi w'omupiira naddala omuddugavu owokulukalu lwa Africa muna Uganda gwe tutunulira kubanga tutunulira omusambi ono nga akyasamba ne tutunulira omusambi ono nga avudde ku mupiira ne tumutunulira obulamu bwe abwe bumuyisa mu mbeera eyo yonna. So yensonga lwaki akadde kano twakaleeta tusobole okubanga tuongera okunyonyola nawe akyalina omwana nga asamba omupiira oyigemu agwe amala omupiira oyigemu gw'anaatera okubanga omala omupiira nawe osobole okubanga oyigamu kimu bibiri kisobole okubanga kikuyamba gye tulaga nga bwe kimu studios omufumbo olusimbuwoto wendi bulungi nnyo naye ne bannange nga bwe tulina okubanga tutambula onako olwaleero era bagenda kubanga batubuuzaako tweyongere mu maaso
2: abawuliriza Radio Simba mwebale kubeerako saawa zino bannange mwebale butatukoowa ate tukyaliwo nnyo tubaagala nnyo nnyo nnyo nnyo mwenna abatumbula mu kadde kano nze Ruganda Vincent Coach Jojo ntamu ku ntamu owe wamala nanyamayitirivu nnyo munzikirize bano bonsooka embeebaze okutumbula Radio Simba obutakoowa okuli omukulu Kisunsu ne Sinox banono bawuliza bawoto
1: Kisunsu ne Sinox
2: banono bali wali mugalaji bwayise bamambule mugalaji ya Salongo Kamya bandali mwebale kutekako
1: Kisunsu ne Sinox
2: abantu bayina amanya omukulu kyateesa Solomon yono kapteni wa Miti FC akalago kafe kali kajane kagamba omanyije bali balagawa oyo ali eyo musajja muzimbi musami wa mpira naye ijja ali eyo omukulu Semombwe Paul oyo nali bukoma nsimbi Masaka yawuliriza Muyanja Ahmed chairman wa Miti FC ate kantumireko ne kubana abakyala banono bakyala ba Foma Footballers Initiative omukyala Nantumbwe Reste Mugagga omukyala Namagembe Joy Kala Rosette Kisitu Farida na Kanwaji Alaisa Mutale Susan Namatovu Silvia Namugenyi Helen ne Namugenyi Diana koteka ne kyakutema Farida abo abakyala mbatumiddeko akenjawulo bakyala abo baali basaale nnyo okujja ne basoma obusomo ogwa fama ku Foma Footballers Initiative bana imwe bali kuba bakyala bavunanze bana mwenna abakyala abali mu Uganda wano mwenna lero naze kutumira kuba mama
1: okay
2: bana imwe bali nnyo kubera ku program
3: abalunja batuliriza za Radio Simba amanya ne dobozi nze Dax Katero Mulyerba Sebunya Sulaiman basilamu bannange mwenna mwenna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nyongeza okwebaza bonna abatuliriza akadde kano nagwe buli bwowulira program en bantu bangi basanga eyo kwano bange eyo masanafu ne bangamba bane wali tubanga abasoma waliwo nebintu batumanyi ne tukola ki
1: netwongero biga
3: era babatumira ddala abantu ab'omupiira nyongera okusaasira bannaffe abaviriddwako abantu baabwe gamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ate nga bo abalwadde abalwazizza kusaba Allah abasuuse neba zanyo management ya Radio Simba olukutekera tekera obudde runonga bannamupira tira kufuna budde bunji atenga omupira mugazi atenga omupira gusukane ko chikola chi tuloza eno yo program ekusigira omupira bugwandi tekeddwa kuba obabwe guli obabwe guli nokola chi okubera so nkwebaza nyo mufumbe okuteka teka enteka teka enteka teka nira ubaka iri kuva bantu bange bunji bwe bantika sajja mugambi yebali sajja mugambi tuulira niti tumanyo babe chikwatako baulira nga nja kubisa ku muzindalo muna iwe chikwatako muulire
2: ko akasimuka nyenya nyenya
1: kwanga okungamba bantu mira bakutise echi
3: banange muntike bagamba olugende enjala teruda muntike tebalooza ninezi mama jaga
2: wesi muino kankana
1: mukawe na amanyi ni gaddamu ok watu kendo kubanga tutandikira mbade ntunuria rituali wano ngatuogera kwa nsi za Afrika ngatuogera manti World Cup webisele visi inge nsi za Afrika zigenda yo kolachi kugawanti katugende
3: tuwetaba
1: imu tuveyo ngojeko Morocco ya tulaga kechi ntuwe chenja ulo kumubirie mubirie abiri muebiri ne kumulundi gunera Morocco atulazi nti ye arabika wanja ulo netuwa nyonyola ruachi Morocco atuso kubera akumbere fanana vwecho kakati omuntu omulala yabade dia la Congo yako za marine ne Portugal obulumi bwange bukyali ku Disabre yali mutendesi waffe ne tumutana agenda kubanga fe tetuina busobozi busobola kusasula mutendesi afana na bwatu na yetu agala results kubanga ndozo mpira kutoka singo kusamba omulungi gwaliwo mbisere bya Disabre fe natukiriza
2: era kwe twakoma
1: na ye yatuko tusaba sente nga tetuzisobola nze government ya Uganda jemmanyi tesobola kukiriza muntu nga wa mupira kumusa suna mitu walo kumi ya dola pala vila danga kubanga kukukuba kono na
3: kudivuda
2: kuziteke mbie mizanyo
1: kuziteke nze mizanyo na ye tuchimanyi nti Havre Renard luya wangu lila Ivory Coast chikopo ne Zambia mu Zambia bali wa muwe mitu walo jali kumi na etano ya dola Ivory Coast yale muwe mitu walo habili muwe etano ya dola chitegeza nti okutuka ku birungi ebyo oyina okubanga okole nga twanyonyola ku Morocco nti okutuka ku birungi ebyo government yatuka ekiseera nega budget ettundu tundu lya budget tuliteke mu ki mu byemizannyo tuliteke mu mupiira osanga tujja kutuuka yo gye tukola ki gye twagala fe twagala results na ye tetukola ki tetwagala kuteeka mu twagala ogenda mu ggulu naye tetwagala kufa kye kizibu ekikola ki ekiri mu Uganda kakati patunu ideko kumawanga agamu nkugambi DR Congo yako za amaliri ne Cape Verde yasubudu kumanga na yo
3: ne kodi wata nakola huwi
1: Ivory Coast Ivory Coast South Africa yataandika tukanze ne South Africa ya Coast mpira kutuloza nti ya nivadagu wangula na ye yako za amaliri akogo mpira omulala gwenyizo kumanga tunulia Morocco tumuogedeko Ghana oleba nti timu za Africa artists zikola ki zigezezzaako okubanga ziparticipate ekibuzo kiri nti tukirizo okufa tugende muguru oba tujira tuchabeera awo tujira tuchabeera balamu eguru lina tusangayo kubanga nengera yembera jetulimu tujira tuchabeera abalamu eguru lili tusangayo awe njagala otandikire
3: abarunja batuliriza mwami mufumbe oliogedde bulunja ate kirunjo lero ogendo jamline mwenkwagala ya parables kakati malaika rima utubwe kuchalira obo genda kusinkana ki
1: katonda
3: obo genda kusinkana ki
1: katonda
3: era fetu gamba anti nuba azizza bibye nga ekulese
1: ngokomye
3: basimbye kitoke ne abakusubiza ate birungi ebitabo bibigamba
2: yowandi ba dotu kako
3: nenga ukakasa abakusubiza birungi
2: ade ebitabo che bitugamba
1: andi kati obanga tali mukirisa
3: kakati bannange abantu abasomesa omupiira wane waffe estepe esoka mu bintu byonna kebere nkula akulana mu kebere personal development gwengo omuntu bajita sensitization butu simba palede kusone bagamba nti bulirwa mandi tukebere enjala enjala ezo zibagamba tugenda kebere enjala muzisale siza mukuru wa somero zizogwa omuki
1: omuyizi
3: bakuteeka teeka obere ne hygiene obere mulamu
1: Ntine woli vera we kango kuzi omanya ntinjala bazikola chi
3: zisalwa
2: techija kukalubirizira
3: nnyo kakati wanoi waffe kitu kitu element nyingo kitu singo okubuka ye kusomesa abantu okutegeera omupiira chechi ze program ninawe nziwulira tutegeera omuki
1: omupiira
3: gundi nnungi nyeyo tutya tutekeddwa okutegeeza omupiira ifena kubanga njagala baga buli kitu kina delegate
1: Yes.
3: Buli kitundu kina delegate wo mpira. Njagala kubuza effectiveness ya delegate. Delegate ateke ye amanyi bichi byateke do ku deliveringa mu kitundu ekyo ku mpira. Ku wo mpira. Bwetubanga ekisawe kye kya lunkuzi komeza we example yo buli jonji kuwa. Bwetubanga ekisawe kye kya lu mpira we gutandikira. Bwekibanga ekisawe kye kya lu Chichi alimu waka kuba akayitamu nikagenda kuruzi.
2: Nikasala msaidi.
3: Ngeenteza mwami mujomba weziri, weziri ila mchisawe.
1: Awacha akula vilako mujomba tonyiga.
3: Nga weziri ila.
1: Mujomba inzo kubelewe na nyiga na kashu msajja mmokozi.
3: Nga mchisawe, ente mwezikolachi
1: mweziri
3: ila. Nga mwonsonde eri wagulwalu wabavubu kaba lasito uregulo. Webatula ni wakaruma.
2: Ni wakuba ni kushadow.
3: Ni wakuba ni shadow. Kusawa, kusawa biri. Tewali muntu waita wakasawa webakasikira. Nga chechisawe, chitaandikira kompita jeguva.
1: Olingari ye kabule nguwa. Sumwe wajiseyo.
2: Sika ansanga.
3: Akasawo, akasawo bakasika. Ekisawe kiba kijije ekisawe kito china akochi bukulembeze kitegeza ne delegate takola chi taliwo na yenga atebo obogina kuteka ye football match obo oli kansala obo oli gundi ekisawe akachiko kajja ne kagamba yita ye mitwale emeka
1: etano
3: eje ekisawe nenga kubiri byo nabyo nabyo nabyo nabyo na
1: tekane cheka
3: kolako taliwo nga golo ye ekisawe golo post ye yomuti waliwo mwami ajijamu naga na ajifumbisa ni mmala wiki sibiri nga
1: akusabi yeta na kuga ne golo jana yo
3: uwebali kwekama chite kezo mpira gubate guna wakula chikute kutuwa haliwanga chichi
1: nga chikulu
3: nga chikulu katibu tuwa kustepe ye yao njuda kumusambi buwabango umusambi wa mpira aguzanya ngendooza ye chari inti inze nzanyo mpira guno neni ne mirimu jange jisingo kule mbire michi
1: emirala
3: amadidi yalo unobude yomu kubasambi abase mu World Cup ono abafirika amadidi yala inzo kubanga ina business zewa msubuzi wabye nyanji obachichi tetuzimanyi muchi muzanyi wa
1: mpira
3: nene isaye ne professionalism ye wabango musambi acha ina element ye gama atinze nisamuro kubanda double license mfuni na muwano nga tabala na miaka jebu debo jirimu na mpira. Ngatati nababite gerevyo. Mpira tunyina kusoka kugweso nyewe. Bwabanga agent wa mpira. Aine kilo ozo nti omusambi alinda yengede. Njo omusambi amulinda yengede na mufuna wa mutunda. Era bwakwata sente zabera kutala banga zeze nkomeredde. Neri je omusambi javude tatunuleyo. Tuya feso nyewe omuchi. Omupira bwabango omukulembeza akulembera omupira nga akulembera omupira ku level yonna obe ye kyalo obe ye kitundu obe saza oba club
1: oba gwa Uganda
3: nga ine kirowozo nti omupira guno gwe gugenda okunga gabaza obudde buno kumbera je gulimu tusoke tuve kubiri betulabe eri
1: tweso nyu omupira
3: tusoke tuve kubiri tulachi betulabe eri Buri mupira we guli guina challenges kakabwa babere levels ze zichuka kawere mu Brazil kawere mu Bungereza umpira gwina challenges ne levels ze zikolachi ze zichuka ife wane wafe mwami woto njagala kugamba nti uli government einokera kumacha nietegeze wasinga banne wabawo mukungu yenobo wachi obo wa local government oba wakati ampuliriza nti omupira gusobola kyusa obulamu bw'abantu bonna aguwagira agutembe ya agutunda afulumya matcha dice aguzanya agusamba eyazala agusamba na na ava muntu mbezo ya agusamba nti omupira gusobola contributing ku economy yegwanga ebitundu ebiwerana mu omusanvu ku kikumi ngo mupira gwokka atemuli mbirala wabula nga ukedebwa kumanya tuchusa attitude je tugulaba mu omupira omupira gusobola okukola ekintu ekyo mu butuufu bwakyo
1: omanyi agenti ayinza okwagala omusambi ayengedde naye ne agent tayina buyinza ku kirabu nga tesasula musambi ugambye omusambi bwabanga akyayina byalowooza ebirala nga tali ku mupiira omupiira agwesonyiwe naye omusambi wa Uganda asamba omupiira nga ayina famire eka nga kitegeeza ayina okugenda okuba bloka amala okuba bloka afune sente aloka ajjakoleki asamba omupiira
3: ye system egi structure yega nti nga ne government eyi tekyusiza face nangeri gyerabamu omupiira nangeri gyegutwalamu kuba njagala kugamba wali

0: profession ya amani
1: kubanga awo nyingiriza mujojo ne nkubuza nti kubanga mentality ngabo ayogera mentality ya Africa ne mentality yembere je tutambulira president wa Uganda afuna milioni 3 ne kitundu
2: omwezi
1: mumateka
2: mumusalaga
1: mumusalaga
2: zigwe
1: milioni 3 kati osekati
2: wakubo olwali kujja kongo ngambo inaye ndalazo
1: bonge zaako kujja kongo inaye ndalazo manyi
0: bobera wa romanya ebintu badesi manyi
1: milioni 3 ne kitundu kakati noleta coach ngagenda kufuna milioni 3 mwatano omwezi kwa president wakwaka hafuna milioni 3 na h2
2: economy ebata sobola kuwanirira mutende soyi
0: president wegwanga hafuna milioni 3 na h2 mumateka mumateka coach wa mpira hafuna
1: kubanga awe njagala tutunulire kubanga awe wechifira
0: teka abeka sana natukomereza amateka
1: okiregera chengamba yo je chifira nti mentality ya abaddugafu okuja kwa katibali aba walabu abategeera omupiira cheguli ndoza South Africa bayarege nokuteka kwa World Cup ya 2010 yaleto mu coach yali ani okuva Brazil yaleto mu Brazil ne musasule mitwalo 2.5 uchitegele, echu chisoboka. Milioni, wetuogela ku milioni.
0: Yali dunga.
3: Si dunga.
1: Yali.
2: Kari sarbatu.
3: Mkewelewa.
1: Rinya, rinya. Ndi jizina ye. Yaleta. Umu Brazil. Kati ya chibuzo. Wetuogela ku milioni. Kumitwala abiri mwetano. Tuogela ku milioni nga runana. Togera ku milioni nga lunana nga za Uganda nga za asasubwa na ye ekigendera kyali nti tunonya kocha omulungi asobola okubanga atujja wano atuteeka
0: ezo sente ntono nnyo ku mupiira
1: mbadde ntimu mbadde nkuleetera kati abantu bayomba nti fufa efuna bilioni 17 erefuna sente nyingi nnyo
0: as a sports discipline bane tuina discipline awe nyini nyini mufumbe tuina discipline zinyingi eliyo badminton eliyo netball netball eye numa ekola bulungi netball
2: Alberto Pereira
1: ya Carlos Alberto Pereira ngemuwe mitwalo 2.5 okitegeera milioni 8 mu Uganda expatriate owamanyi bwatandika okugenda mitwale gisukka mwetaano biba biganyo
2: nze ndowooza ekirina okusookera ddala nga nzira ku kibuuzo kyobuuzizza twerekereze tuddeyo tutandike buto oba tusigale nga tukyaliwo yadde yaddeko
0: tetulina yadde yaddeko
1: tubeere balamu nga eggulu tulireke
0: tuddewa
1: tubeere munsi
2: Tweta agatu feru mtu demu tuzukile rumu.
0: Norumu ze manjika bane muna ansonyo.
2: Kubanga.
0: Zorumu ngenda nendo uoza. Nchobalu na kuduja kucha immigration ye demu. Nga wanutuli mpubu ungu tuja kubawo tutambuletu. Nga wakama anti banairoti kisibata ambula. Niba vawo niba genda. Niba setoli inga peji.
2: Okuja
1: kubanga.
2: Kubanga.
0: Engeri jetubera muwano. Ni attitude zetu zetu kwa samubi intu ya febi singa. Nompila kukakwa kwa ngugujieto.
1: Bwechiba anga visa. Bajukuma ngoli musambi wa mpi kuingira mwami immigration jeso nyuwe teriyo teriyo jireke
2: kuba nze chengamba kusongera nti wodira no dayo buto no yuwe cho mpira kandi chakula bila ko cha mpira ne emizanyo jonna no ji wano damu no jizimba buto noji wa structures noji wa budget nungi dala osobola okuddamu noji zimba bulungi
0: ekyo kitufu njagala ku
2: program naye wobo kyatwala ebyemizannyo ng'omupiira kandi te kumpiira gwentegeera nga okyatuwandika ku back pages

0: Simba. Simba. Simu kanjira njeso nyo. Kubanga. Simba. Simu evadeji. Simba. Simba.
1: Simba.
0: Why is it?
1: Mwaba
0: tuuliza sebo.
1: Yetulia natuwa uuliza.
2: Lesebo.
0: Onani sebo.
1: Nawamu ise sekada wali kutete.
0: Lesebo.
1: Mwaba tuuliza sebo.
0: Kari sebo.
1: Sebo uroi.
0: Kari sebo.
3: Isa wazino.
0: Nanti katita agenda kuda. Domu subira nti agenda kuba. Akomeo. So yin so ngalwachi akusibu derum ngalwa agundi. Simba!
4: Banai, mwe wali kuweleza wa samala.
0: Mwe wali tu uliza semu.
4: E, chinti cho uweleanga mwe uweleza sport joy. Chikulu nyono yin so ngalwajika jama wa antula na wasigadzaba. Nakte fenyini kustuna mwe choku igro. Yin so ngalwa omapira banai ya wasingata wasigaroga guweleza na ku sport joko.
0: Uduaji.
4: Chasobola kutuka mpisa wetu alo ale nikongo ya kutuka. Tuuliza kuredi yeyo wana engo weleza. Tuuli mkuli lila dale mrende wana limisajia mwaguzo wa mpira. Wana limuaguzo wa vila. Elana katimu waguzo wa vila. Genda mpira gwenda kama uko kulaba. Gwali kwa vila. Ne KCC.
0: Mwakachi.
4: Nasifuvo. Dali piri kumi na mwenda. Na ya kwa mkito gula dali mwa machupa na vichina nama inja.
0: Piri kumi na mwenda?
4: Yali piri kumi na mwenda.
2: Wa piri mwenda.
0: Ovo gamba piri mwenda.
4: Amini piri mwenda. Piri kumi na mwenda. Piri mwenda.
0: Padenti.
4: Akati piri kumi na kumwa wa. Atina wawo mpira gubasa manekuta kwa. Nekwari, nekubela mwe ntaro, ila faino wadi sambi za ntungamu. Ate lao, naliso, wale ilata wage na faino yu na jiriko.
0: Nebago chusa?
4: Ya, haa. Nengende ntungamu yu, na yu mpirogo, mkumbebana yu, ila msanyo penyo nyonyo. Ukulaga nga msiga dekumula mwati. Tumanyo wala, niya wali batila tikele, tumanyo. Kwa mtukole tete ndo, mbriwa mwaga ya mtu kubia sports. Wala nga tujo kile vya mpira, wala mkwita nyoba sabana wa fe. Wala nga genda wakili kubisawe, wala nga mwurabi wadete wa sambio, na inga wala wako. Wala ya wala nga sikirizi wa, wakufuna elitone elio.
0: Kali sir.
4: Wala kutuwa zoto chasua kuza wa hakimu magumba, majidu msisi, Paul Hasule, ugenda vajawa. Amana katika mani baka mbia sente baa iza katia vye jo vino istibada sasute wala wensi wawetu mkala kase evitali woku mrende kuli chuli la
0: kalisa
4: tebi muvita tano mpira
0: kalisa
4: na ye mkendo mwaso mkama wakume msiwe ulungi wa
0: ayogete kuchava sambi abano kwa gala sente tuata ambu zange vigiri
2: mwe
0: nga tugenda okusamba omupiira nga tubulira n'essanyu lingi okutambuza ebigere
2: mu budde buli
0: okitegeera mu budde buli enzijukira moment ndoza moment yakasinga okuba eyamaanyi twagenda tusamba timu express twali bato miaka ndoza na ine miaka wa 14 ni tusamba timu express ebisere ebyo nga mugenzi oti ye coach wayo tusanga yo bakeni rubogo beba senior ku timu
2: coach gutubana yo wano
0: berwe tusanga yo beba senior kati coach abagamba bana abana bato bo muntu abakuba goals zisuka 5 mu bus express ngina ka bus mugenda kuyimirira abana batule kamugongo gambwa
2: mm
0: era ne twerwana ko myaka ja ferat ye moment gundi otiji yasoko tutera ombula mu bwaffe ne tutula mu ntebe agasajja aga agakulu ne gayimirira ne batuvuga ne yomanchi kitegeeza okuvunga okyali mwana muto ne bakuvuga ne bakutwala ku kyalo nova mu Bus Express
2: Express FC Siribyo
0: Siribyo
2: edda
0: kominena
2: edda
0: ku kyalo obo kyalina gweyagala okwogera naye
2: mu timu ngokugamba obugambi nti kati gwe otuuse genda bakuba akafaanani ofune license
3: nafuna ko
2: bakuba akafaanani
3: nyakye nzijukira nali ndi wa coach Mulema ku Juventus na Masuba nitusamba MTN MTN yali champion wa KKR nituje ntumusamba kati nefuna nefuna ngenda ku MTN nitukuba samba wangu agenda ngenda ha ni watu wa kits full kibali ina injuju smaina kumanya ko edibutindo baby tubin right babisomesa busomesa bampa kit bag njijukira bulungi ngeina buliki nendo za nabyambalira wiki
2: tewa na kubijamu
3: wiki wiki nemberanga akasawe ku musiku Saint Pius sicha ajao bulungi mbage ndo kuloga ba timu ya bibu nga ngani ono kuba ngamse wewe uja bulungi leo
0: Simba
3: pride day yo
1: makumbi
0: waisebo
1: webali wedi kwanga no Buganda
0: mwebali tuuliza sebo
1: abakulu abali mu studio bonna mbebaza emirimu abatende gye batusikiza akadde ne bajja ne batusomesa yaliwo n'ebiriwo
0: yesebo
1: ebintu ebiriteekine kunza ambasada wa big talent pato ampawuliriza ndi eno okuhaamu okutali musango kuna matagame
0: era si musango okuba kuhaamu
1: si musango ate nga musajja wange ejamazima nze ndakikatero musipamu akensu
0: waje
1: ndakikatero musima mu akensuso ngina ne ngamba nti agenda nayogera sipoti ejja ddala nanfaananira wayikubenda
0: wayikubenda
1: ebyaddala bo ebyaddala sipoti wakitwakiku aliko lisaaki owa waggulu ennyo
0: ne wayikubenda oba naye tutandika omuleeta babeere mu babiri
1: omanya omunaba munaye enteekateeka ya mufumbe gwamufumbe mwenga mufumbe tubawa ebitibwa nti mukola lisaaki mungi ku sipoti o ne kati atuba n'abayimbi ajja nakulaga nti nekino ekintu nkimanyi
2: basooka kuba ba mupiira
1: yamaanyi mumbeere emuba endala naye nze mufumba ekintu kye mbadde njagala nga mwenda mutudde mu studio ekimbo byobugwenze kyenobutebwa kyetunategeera ekiri mu masaza ga Buganda mufumba Ssaabasajja Kabaka waffe yali atandika empaka z'amasaza ali okuŋŋaanya abantu b'okubeera ekitole n'okutumbula ebitone by'abavubuka mu Buganda n'okutwaliza wamu n'abasala abasobodde yakukumba ensi bwe bakira kupata ne bagamba nti omusambi yakubirako masaza kapu n'agira n'agira ne ku professional nti ne tuwulira ate nga ekirowoozo kigamba nti akomewaakube ku pulo ku masaza ga Buganda nze nga nzimanyi nti omwana gwenza ddi naye ayana okubira essaza lye ebyakugumba ekyamazima kiri nti omukisa ogwo aba takola ki aba tagulina naye kintu ekyatingira okubagamba kiri ku ttiimu yakobe yafajipa batujagala nnyo yefayipa olumu ku bintu byensinga nzinga nzikyalengi yange oba weeri dokitoroles muhindu ali ku basajja bannabyandiza nnyo abatakyatagana kukwako kitoli n'abasente kitubagoba nnyo tunafuna ddi omutuufu wogenda olaba nga olaba oja abatusi obanawangula liiki oyo yagobeddwa sina akasembayo dakika teero kino kigenda nnyo gy'oli nti Congo eri muwalika lati omutendesi yakituseyo tetwakuba wano tugambe nti abaali balaba obutuufu
0: tetwamugoba
1: abaali mu buddu balowoleza by'omupiira gwa Uganda
0: sebo tetwamugoba
1: mwamugoba
0: tetwamugoba
2: twali
0: tetumusobola nga tetusobola mumusasula
2: ebyetaago bwe
1: wale yange mufumba endala wegu wewano wetubanga tulina minisita ow'ebyemizannyo mu paliamenti naye nga talinayo wadde kirabu y'omupiira n'emu nga tulina abantu bannabyasanya abasoosikikira olw'omupiira eyo nayo nze nga pato kinnuma
0: anti minisita w'ebyemizannyo minisita fete tuina minister wabia mizanyo, teri minister gubalondanga wabia mizanyo. Kufuka minister, ngabamazo kulonda kubwa MP. Kakati okubera MP, eithi osala wono, nolonde buanga, nga oina kirabu yo, na hete chitegeza nti nokubera ne kirabu, eroso bulo kubera minister, uinzo obutabera. Kubanga?
1: Naona lepo ukwa. Iranzi nga banti singa umu mamu ita hona lepo uzi unasongi ukenda yu ya banti singa umu ntunti atikiro mpira mamu kajwa mingi nchuba kubiende uwa mbini seya sport nchuba nikabere dokta lori mulinda bandavya mizanyo kukunamu jama sinachonenda banti ya
0: anti wakuja kongo ugamba nti bakole constituency nga yabya mizanyo na ye chitegera nga fungiya nga abemizanyo balonda na ye kyera nacho kijja kuba kizibu mu mbeere wabula omuntu webyemizanyo asobola okwesimbawo nafuka mpikati ngenda kwa chokola bilako omukyala sala kityo yali one netball yaita mu kubwe MP era kati jali osobola okulowooza nti okay oyo wali omuntu ingiria Moses Magogo
2: bona bashali ompara
0: chitegera ye fufa president jali nga MP na yolo kuwa nti si garanti nti yolo kuwa olimbye mizanyo baso yolo kuwa wa minister kwa wango wa minister chifo cha biabufuzi cho ino kumanya so chisinzira president ye wa asimye na agamono ya joko vila minister wango webye mizanyo
2: atenda mwe katu mtu kola bubi
1: sabambi mkumbenze chekinu manyo mkunuma ere ya daladala uwangu wakabaka wabuganda buu ya gotu kiliza mwenyo andi batu batayo nebete kiliza anabasa pia basa ambako nebakena ne kukupeche no muli njize kwa kato kuta mataza kutu kere vidole mdoeno wa hii atenga kuga mati uli mundu wa atitupe aise wa ite uu
0: ok kari
1: kuka muru njomu
0: kari
1: kuka mange dikeza wagala nye koteka mnari ya miza nye unalebo kayemba solo
0: kari
1: nabakua kone unalebo karu wange suvi ya busu junze kwa to dakika feru nabida momo 19
3: Fiji
2: omukulu
0: ina goba gambo yo ndavira na ye
3: mshara wa
0: lwachi ye ya mutumira buli dakika
2: ndavi wala mu system
0: nange kanyige ko wala usimutisere ya ndavira ndavira gonde
3: neba na biyo kula savye gala maka wa mu
2: omukulu ono kansoke mudemu mutegeze nti nawe nyini batukoze ke fujju ono wa big talent abasajja bajja ne besimbawo nga ba mpira tubagala bayingire parliament basobola okukyusa ebintu omanyi okuwangula ebimu mu parliament ya Uganda mwino kuba mune numbers ne mulete ekiteeso kya munga kya byamizanyo ne mugeza ko kitembeeta bulungi kitutwali mu maaso naye abaffe bakubira eno mu kalulu
0: buli eyesimbawo n'ateekako akabonero k'omupiira tebamu wakalulu mu Uganda kiri ku record
3: hadi ainzo kubanga kaone yabadde ko kateke nenge kitufu ainzo kubanga kaone
2: chokanga bana bya mzanyo
3: ainzo kubanga kaone yakatadde ko nenge kitufu wa simu
2: kakati nafe tuina akabonero akafi ako mupira
0: kakati ensonga jalese ya masaza eyo nkulu nyo kubanga abantu bangi bajivumiride simanyo baba masaza baso bulo kutula wansi ne balowoza
3: kusonga na ulide ko nga wali wajinyonyolako na gamba nti bala banga abasa eri abasambi ajja amasaza ne gamutamangu nagenda ku club ne mwanguira ne mutwala ate club ne tamukoze sabulungi ngabo abadaina kola ki
0: okola
3: naitao tibone bagala bamwongere ki chance ndala
0: kati bogera ku musambi ki
3: bogera ku musambi nga esaza limuzudde limulese aze akubide saza nti kyaddondo kesi sine mukansa
2: ne mutwala
3: kesi se mututte aganyeyo
0: biganye
3: tayase nti omusambi ono katacha ina ndagano nachi
2: na kesi
3: tacha ina license ya ligi tacha ina atinga nti ligi umu license deko taze yo kukola chi kuzanga wali bwatyo tumwongere chi chance nze sikirizi ganya nacho nange njakubanga kato nze olwensonga nti Ompira gutunula mumaso. Mfuna bulungi. Nzenjala kugamba abantu abali ku maklabu gama saza, ku matimu gama saza, baino bulumi bwota labanga. Ekisoka baino lutalo tola banga kavuyo kali mu transfer ya wanonga kasaza. Omusambi mubana ye wano nga muli mu kucha dondo ne bamwani vailingire bosujju. Mfuna bulungi
2: omutadde ko budde bonna.
3: Nina bagamba nti bakita mu amacha football okisubira kuba amasaza amacha.
0: Orande mu professional football mwe.
3: Kakati omusambi naberanga ali kusaza. Isaza livudde mu kibinja omusambi ajaza nya bulungi abaddewo yatunuliddwa kilabu neja ne mukansa. Kilabu nduko kisa neganti. Mugenda samba faino za amasaza. Tasamba tugenda buhimba. Taliwo inekubika. Inekubika kilabu negamba gundi tasamba taliwo
0: taimi. Ate dogoli no.
3: Kakati nzija. Kakati echo ne ola banga amasaja baina obuvu ni abasaja bakwata sente mufumbe ne baleka mu masaza agogola ba sente mpitirivu
2: nyo
3: abana nga abasambi ne bazanyira mu sente za abasaja
2: ezisinga ne kirabu za fezimu
3: abana nga abasambi ne bazanyira mu sente zaaki
0: za abasaja
3: wogwo batokolere yogera ndi sijja kola chi
2: sijja kokola
3: banange siri wonze ndi jindi mfuna bulungi naba kazi no ogere uliyange kyera ku bakochi ne munaye mu bimanyi mwana nayise mu katano nji ngali agenze Dubai siri za abasaja amazo zikwata. Hakati omupira gwe saza tulabye chamazima tulabye yields tulabye birungi bivudde mupira gwa masaza
2: ebibala
3: gulesa abasambi okubaje bavudde yonna ne bajja
2: gulese bugumu mupira
3: ne tournament ezula abasambi
2: nabo wagize benyine
3: mfuna bulungi kati nze mbadde ndowozo obutatta tournament yo na beauty yayo n'ebigendo byayo amasaza gandi badde nti buli sawa tulabe kubapigala
0: ku bantu abapya oba ku kansa kiri eligwegenda
3: oba ku kansa kati wafunewe nkole nungamu wakati wa kilabu ne saza yeberongosebwa nti omusambi akansibwe nga budde ki musaza
0: nga masaza gawedde
3: wabedewo nungamu eyo
0: nti bwe bamala okusayininga nabe bakusayininze amasaza olugwa
3: uja kutambula banga bweli ti kichino kolewa ni tulabe bitone ebikuchi ebija mpira kwa figuina kutambula ku bantu bato
2: timing okuva June paka August
3: chechisera federation etule wansi eroze ku amacha football emanyenda amacha football ya alunda bwebele kola kalenda nge drawing emuroze ko ndiye aba amacha football ono baba tegeka tournament za bweze gundi kubanga amacha football alese nyo ebitone ebyenjawulo ebiri eno mu professional wa guru tuchikirize tuchiroze ko
2: tuina professional football mu Uganda
3: ayo tujja kuchiita amusambi ya samba analysis waliwa samba ngatina license
2: kubanga ogama ntino tuve ku amacha
3: Sigamba tumuveko
2: nga watu muroze
3: aruwezeweko
0: sada deja
2: tuina
0: tuja kuja tuogere ku masaza tuogere ne ku dogo kubanga kati gwe oina bingi oinza nokuba nawe wakulogera nayo
3: kibera ku nteka teka ya iyo mutende singajja nti bajeti ye dogo
0: echo tuja kyogera ko sada deja tutuja simba
5: hello Alright,
0: this is San Juan. Mwe baliuliza.
5: Very
0: much. Ha, obuulira kono ne wegonza. Anna.
5: Never Jack. Yeah. Sawo yo mufumbo.
0: Auntie, na yato linga atachimanya.
5: Mufumbo, na oli mufumbo. Ne okwote yakala ba mwogereko yo ko mwogera ko.
0: Teranze wo mwogerera ko ngo oli musajja.
5: Nozo laba.
0: Erono mugumu.
5: Alaya
0: mutide.
5: Ya wae ne bamutumira. Ani. Ababera bafari, tobera na kirala.
0: Fani wani. Fani wa mchala wange.
5: Ya uone mchala
0: wange.
5: Ya ne mufumbe. Ale bale, tane mwa miruganda okutumide ko kufana.
2: Nange mkutumide kwa magi.
5: Bogwe tuwa sigaza. Kufumbalaisa pasta wange ya mukoba. Musajja wange asitambula wanga yali anfali sore.
0: Kakati Tesa tuulire kuba bonoddambya abasajja tojja kuba.
5: Alebambye obudde ekyokugenda naye. Nanenga mwami Katero gwagambye, mwami Katero kutumidde wamma mukwano.
3: Kale mukwano.
5: Nga gwogambye bannange ku kyamasaza banne abantu bali eno bakaaba. Abawagizi bayombo obufi. Kati nze ndi wa Kyaddondo.
3: Nange.
5: Naye mazima wange.
3: Nange.
5: Era nkulabye banenga buli kimu obeesingira ku Kyaddondo. Mwana gwe mufumbe
0: wange
5: okimanye ennaku eze emabeka awo tubadde n'enteekateeka za mukale kaapu nga tuteekateeka naye nga byonna byonna kiva mu kutugamba nti tuteekateeka bitone bipya netuteekateeka musaale netuva ku musaale netuteekateeka kaggo kaapu tetussaamu ng'abaami ab'amagombolola netuteekateeka abaana netubanoonya ne bakuba musaale ne bamukuba wali ne bakuba kaggo netuteekamu kasente kaffe
0: ak'ekikazi anti ak'ekikazi
5: era ak'ekikazi
0: netutaksa
5: mazima gala tusobole okuba nga tukozaaki ebitone ebijja naye mazima ddala abaana netubakuteekayo ne mutulaga nti ate abaana tebasambye ate muleeta bali eri abasambako edda bannange ekintu ekyo kituluma kuba kati ssaawa kino bagamba buddu eyungudda amagye agasambi eyungudde kati abantu bano tugabakolera ki tubawaabire tubakolere ki ene Kyaddondo ng'ate ffe abaana tulina ba wansi minisita ono bannange simanyi ndi muweereza era kumpi kati baluli eri twakaabanga nti ab'Emmengo bakoze kino naye kati ssaawa zino nange ndi muweereza mazima ddala ki ekigenda mu maaso minisita ki kino twagala tukitegeere mufumbe nakino bannange ekyebisaawe bannange mufumbe tuli bubi ssaawa zino tulina omupiira ogwa friendly ne Busoga nga Kingdom ne Kyaddondo tunoonya ssente twagala kuzimba kisaawe kyaffe ekyeggombe era twetaaga obuyambi naye mazima ddala ebisaawe mazima mufumbe ensonga kitwagula ettaka lyaffe ekugema eyo tokyogerako nga UWRA bannange tukiza ku nsonga eyo ebiseera ebyo twali ffenna taata
0: ziryose ne zigwa wana byabadde atandise ate okwogera
2: bade
0: bitandise okugira akadde katuweddeko simanyi oba nfuneyo omwanaye akadde tuyinza obutasiba ok kamufune Simba naisimu Simba kambe ku simu kubanga ensonga ze muziwulidde ezimu za masaza ge tujja okujja okwogerako ku lw'omukago olujja ensonga endala ebisaawe naye ndoza ekyo kyebisaawe tukabye ebbanga ddene era tukyakaaba
2: kuba bingi bikyagenda
0: kitegeera
2: infrastructure
0: so ndowooza nti nakyo kizibu mu Uganda ekikwatagana n'ebisaawe simanyi kye tusobola kukola naye ekyo kiddayira ku gavumenti eyina okuba nga esalawo
2: buli kimu gavumenti
3: naye
2: ensonga mugizitwalidde mutya
0: gye twatandikidde twatandise nga twogera ku mutendesi ne tubagamba nti pulezidenti w'eggwanga afuna miliyoni 3 n'ekitundu ng'omusaala
2: buli mwezi
0: naye lwaki abantu abamu baseka nnyo nga njogedde ekintu ekyo
2: osanga ayinawo awala w'amanyi
0: Dizabre yali ayagala tumusasule emitwalo 15 egya ddoola
2: obukadde nga 3
0: asebo zisukkamu
3: zisukkamu
0: obukadde nga 5
2: omwezi
0: ze yali ayagala naye nga pulezidenti waffe afuna miliyoni 3 n'ekitundu kyali kigenda kuba kizibu
2: tetusobola omusasula
0: okubanga tusobola omusasula
3: President wa mwa Pomba Football Initiative.
0: A president wa Gwanga ya Uganda.
3: Yeah. Wana.
0: Wana wanti afuna sente ntono.
3: Nangeli jendi mu Malawi.
0: Kali, I'd exit to see what happened.
3: Aha. Uganda. Aha. Banange. Aha. Ngasimbula ngambane ngamba siula njagala kubategeeza nti tugenda kutambulira ku kumulamu kugamba nti twagale nnyo ebyaffe tugenda okusinziira okusobola okutegeera kye tuli tujeyo n'ekifaananyi eri eyo abatakola ki abatatumanyi kati enteekateeka ng'eno eya Former Footballers Initiative tuteekeddwa okugyetanira ffenna ab'omupiira nsamba omupiira njagala omupiira nteekerera omupiira
0: nagufuwa wonna
3: kubanga kino ate n'ekirala abakulembera omupiira ene nyinga eno eya life after football bw'olaba ng'omuntu nga voluntary avuddeyo n'akola ekintu abeera ayamba ggwe togendayo kutandikatandika kintu jangu wegatte ku kino ekikoze eki ekitambula mulimu gutambule tusobole ebisinga okutusumbuwa nfuna bulungi tuli ku mukolo gwa budget ya mbaga bakutuwa dente ate gozera weyamante teweyamante genda kutete icho omugole omukolo gukolechi
0: wachange ente zineka ainzi wakufa ente zineka ngera ina kuja mchiralo
2: ate ruja munte
3: mkutumideko musoke ebombo ambasada wa msajja tamu wakantu mwenda bachali bange mwenda wana kubisawe bie nja ulo haba kulembelo mpira maklabu zi mwenda njagala baga mba tula wansoro uozemu omuntu obuntu sechinomu abeda atia na akasawe wakunganyiriza abantu ule gulo ni wakuba 7 aside na kilabu yompia taina chisawe mwe kube mchifuwa
0: second DM
2: mwenda avale ku Radio Simba mwe vale kutuuliriza tutuwa bagane kulomu kago uluja
3: Water was
6: Obulamu bubeera bukugamba nti ekiro kya leero kikyo olunno ne weefunira ka Gilbis okiwulira ekyo eri eddoboozi ly'ekintu ekinene ekitandika ye Gilbis kye kibawo oluvannyuma lw'akameseji akabuuza nti tukyaliko kino tekirinda mikolo mitongole wabula kibeerawo mu mbeera eza buli lunaku ng'okuteka Gilbis mu ngalo zo eno bwe mulasa oluboozi oluwerekerwa obuseko obuwoomu Gilbis abaddewo okumalira ddala emyaka mingi mukakkamu afunika ate ng'aba muwoomu nnyo ng'otabuddemu katonic olwonno ne weemisa n'emikwano gyo kubanga ebiseera ebirungi tetubiteekateeka byekola byokka Gilbis leka ebiseera ebyessanyu bitandike omwenge omungi gwa bulabe eri obulamu bwo tegutundibwa eri abo abatannaweza myaka 18 nyona obwegendereza
7: Oyagala kusasula musolo gwa digital tax stamp? Londawo KCB Bank Uganda kube yanguwa, yesigika, atenge kuwe mirembe, erango osobola kusasula musolo guno ngokoza internet banking, obitte bya KCB Bank lyoneri kuli okumpi. Gutukirawo mu budde, kubisale ebisoboka, n'obuweereza obwesigika, okuva mu KCB Bank Uganda. Kyali leta bya KCB Bank lyoneri kuli okumpi, obakuba ku noti 8 noti noti, asatu mwemu, 14, 11, okumanya ebisingawo. KCB Bank. For people, for better.
8: Ebyo kunywa bimu yite nyonta wabula ekyo kunywa kiri kimwe kikuzamu amaanyi Mountain Dew si kya kunywa kyokka wabula kikuwe mbavu okukola ebyo ebisingane ku maanyi go kobenga ogena misinde obanga oli ne banywanyi bo omumiro gumu ogw'ekirungo kya citrus ekiri mu Mountain Dew gukuwa amaanyi ago ge weetaaga weefunira olucupa olunyogogo lwa Mountain Dew leero
9: eno ya Simba
10: News buli wamu amawulire we gaba
11: Kuna agesi kakusaweno

Kale wabale kubango cha kumide kulubogo la Simba na tela ziba mpaka za chukopo chansiyo na World Cup biri abiri mukaga gwanga li Amerika Canada okosako ate ne gwanga ili Mexico bebage na maso nukubira nga bategeka mpaka zino na kolwalero ngabulijo ila tugenda kubira atubatu sako emipira jona jigeno kubira nga jiza nyibwa nengo ogusoka o ugenda kubira wakati we gwanga ili ya abadachi bagenda kubira nga bachaza e gwanga edia Sweden bagenda kubira nga basamba olunako olwalero jukira nti abadachi game yagulawo ibamaliza bakoze amalirawo na abajapani gali gabiri biri nga abajapani bagenda maso nokubanga abagatta atenga bo abaswedi bagenda maso nokubira nga bawangula game yabwe eyagulawo katino bagenda kubira nga basinkano nako olwalero nze Aisha Powers naenga Bruce Omutabizi wali okosako neshuwa manisegawa wetugendo kubanga atutambuza game ene egulawo nga egwanga eri abadachi bagenda maso nokubira nga batunka negwanga eri ya Sweden nenga bulijjo nyongera kujukiza nti onako wetugenda kubira nga tugaba ensimbi emitwalo 50 nga wetwaba subiza kakati no dotibo logistics bongera kujukiza tigucho ino kubira nga okola gwekasa lutuko lunaku tandikira okubira nga ate onyiga star 255 star 9 emu ashi butere vugene maso nokubira nga oyingira akaluru osobola kubira nga welira ensimbi nako lweguro twagabye ensimbi era nga ensimbi ezo butere zigenda kusimuyo teziri konti ate bagenda kukubira ate bagambe kino na kino zigenda kusimuyo gwe kwata bukwasi simu otekemu star 255 star 9 emu ashi ne yes tujja kubira nga buterevu tugenda maso nokuba tukuwe ensimbi nenga bajja kubanga bakutemako enkumi bbiri zokazo ka ku mukutu gona gokozesa ku mobile money kati gwe nyigabo nyizi star 255 star 9 emu ash ne yes buterevu gena maso nokubira nga ate oyingira kalune banafa dotibo logistics abagamba nti nyumira World Cup wano kulobogola Simba nga ate bogena maso nokubira nga wangula ensimbi mtono 50 gwe du paka World Cup wanagwa nga tugenda maso nokubira nga ate tubagabira ku nsimbi star 255 star 9 mu ash buterevu gena maso nokubanga oyingira akalulu nenga jukira nti mpakazi ne last year nyongera kujukiza anti Betika bagena maso nokubira nga batekamu ensimbi Betika bagamba nti World Cup ono emipira jona jona junyumirwe gogena maso nokubira ngo usiba ku next goal jukira nti baina enkola eya live in play banafe bana ba Betika atengera jukira bulungi nyonto oluwangula ensimbi zo bazi kuwerawo tebiri konti atogena kubira nga olinda katino Betika bakutegeza nti genda bugenzi ku www.betika.ug ogene maso nokubira nga ate ogulawo akaunti usibe ne banafa ba Betika jukira nti ekisinga obukulu kwe kubira nga ate ogena maso nokubira nga usiba live ni play atinga ne cash out singa obo sibye katugeze kugwangira abadachi bano okubira nga bawangula nola bango omupira abadachi bayinza obutawangula butelevu sobola okubira nga ujayo stekeyo ngonyiga enkola eya cash out ne banafa ba Betika ku www.betika.ug abagenda maso nokubira nga ate batambuza nenga gwe omulimi nawe nyongera okubira nga ate nkutegeeza nti banafu aba Faith Agro Inputs bagamba nti yongera ku makungula go aga kasooli ng'olima kasooli waabwe owa DK 777 akuleeteddwa aba Faith Agro Inputs era ng'ono kasooli abala mu kubala yeekansa bwekansa kati n'obwo simba ensigo emu mu kinnya n'ogoberera endagiriro ey'ennima eriri ku mulembe eyiko osobola okubeera ng'ofunamu ensawo 35 ku nsawo 40 eza kiro 10 kakati no kasooli waabona abalako emisooli ebiri ebiri kiba kitegeeza nti buli kikolo kibaako omusooli ebiri ebiri agumira akasanja ate nga akula mangu ng'alina obusobozi bw'okumera emirundi 10 ku 10 kiba kitegeeza nti bw'omutunda buterevu oba 10 ku 10 nti agenda kubeera nga amera kasooli waabwe era nga musange ku maduuka ga Faith Agro Inputs mu Kampala wano n'amaduuka gonna agatunda ebyobulimi osobola okubira ng'ofuna kasooli ono naye ng'osobola bakubirako ku namba yaabwe ya noti 75 193 84 89 noti 75 193 84 89 bye banafa aba Faith Agro Inputs abakuleetete kasooli abala wa DK 77
abagamba nti genda yosobola okubeera ng'ate omufuna. Kati nno gwe muna Uganda ayagala okubeera ng'ofuuka mobile money agent, banafa aba micropay abagamba nti kyolina okubeera ng'ate okola, ogenda maaso n'okubeera nga okulaakulanya bizinensi yo n'okufuna ensimbi eziwerako, ifuuka agent wa wa micropay agent, era nga weetaaga bwetaazi smartphone, esimu ya smartphone n'okubeera ng'otaddeko float, osobola okubeera ng'ate owa abantu mobile money ku mikutu gyonna gyonna, osobola okubeera ng'oterayo abantu ku banka abagenda maaso n'okubanga bateekayo ensimbi ate n'abajjayo, osobola okubeera ng'era stiru n'abasasula school fees obayamba ne bills ez'enjawulo nga URA okusako NSSF, abagala okubeera nga bagula data n'abagala okubeera nga basindika ensimbi eziwerako. Kakati no, jukira nti buli transaction gy'okola oba buli nsimbi z'osindika ofuna kye tuyita commission, oba ofunako akasimo. Kati no micropay atimu yaabwe bagenda maaso n'okubeera nga bawandiisa ba agensi baabwe okwetooloola Uganda yonna yonna. Kati gw'ayagala okubeera ng'ofuuka omu ku ba agensi baabwe, ky'olina okubeera ng'okola bakubire ku nnamba yaabwe ya nooti 76 nooti nooti nooti 93 39 nooti 76 nooti nooti nooti 93 39 oba nooti 72 46 nooti 46 emu nooti 49 nooti 72 46 emu nooti 94 oba sekyo ogenda maaso n'okubeera nga ate obakyalirako wali naddala ku edi offices zaabwe plot 31 Kanjo Cha Street awe kamwokya ku floor eyokusatu ku Wildlife Tower Building, ogy'okubeera nga obasanga banafa aba micropay, osobole okubeera ng'ofuuka agent waabwe, ogende maaso n'okubeera nga ate butereevu weekolera ate ku nsimbi. Naye nga still gwe ate munayuganda nyongerera still okujjukiza nti gwe anoonya enkoko ewooma obulungi ddala ate nga nkoko enkoko nungi ddala, banafa aba yugachiki baganda nti bakuletedde yugachiki super, era nga esabikiddwa mu nsabika empya, kyokka nga ate yeri yennyini eyaffe obuwoomi bwe buli obwa ddala, era nga balina ebifi ebyalagirwa ebifi ebinene ddala. Kakati nno banafa aba yugachiki baganda nti osobola okubeera nga ogifuna mu bifi ebyenjawulo mu biwawaatiro byokka, bw'oba oyagala biwawaatiro byokka osobola okubeera ng'obifuna, bw'oba oyagala bisambi byokka osobola okubeera ng'obifuna, okusaako n'ebifuba ebiri gumite ebiri gumite, era nga bagamba nti buli lw'otegeka enkoko ya yugachiki ekabeera kaseera kalungi naddala eifamire yo. Naye nga gw'anoonya essimu oba ayagala okubeera ng'ofuna essimu naye nga mazima tolina bulungi nsimbi, bo banafu aba Tekino Kasangati bagamba nti bakuleetedde amasimu ku kibanja mpola. Tekino Kasangati batunda era nga basuubuza smartphone n'emapeesa empya tuku, era nga amasimu gaabwe gesigika. Essimu zaabwe zirimu original empya tuku, era nga bagamba nti garanti kweri buli simu gy'ogula bakuwerako garanti. Baina Samsung, baina Tekino, baina Itel, baina Infinix, baina Vivo, baina ZTE, baina simu nga iPhone, Zikamon 50, Spark 50, Pop 20, Smart 20, Ot 60, baina Note Edge n'endala zonna. Essimu zaabwe ng'ate bagamba nti ziri original. Katino promotion eriko mu kaseera kano bagiyise kibanja mpola, erimu amasimu ga smartphone gonna ate era n'essimu za Samsung ku kibanja mpola ku bbeeyi eya wansi ddala awatali musingo gonna. Igwe kyolina okuba ng'okola genda bugenzi n'andagamuntu yo ubagambe nti njagala essimu ekikabu ekiti, osobole okubeera ng'osasula mpola mpola. Katino amasimu gaabwe bagajja bweru, era nga ebyo bakabaka mu kubeera nga bayingiza amasimu amapya wano mu Uganda, era nga charger zijjirako bulungi ddala. Tekino Kasangati ye ansa naddala ku masimu amalungi. Naye ng'osobola basanga wali ku Mutasa City Mall e Kasangati ku mafuta ga Torch Energy e Kasangati, awo kulingiriza ne Afro Club mu maaso ga katale ka Kasangati akapya. Ate nga mwaba seeta bagamba nti bali wali ku SK Mall awo nga oyingira ekibuga seeta okuva e Kampala, ate nga nansana bali wali ku mastowa awali emiti gya kalitunsi. Wali emiti za kalitunsi batunudde mu kkubo lya Kyebando, ekipande kyeru kisoma Tekino Kasangati 7, era nga mu maaso g'amaduuka waliwo bendera eza Kamoni 50. Kitegeeza olaba bendera ziriko Tekino Kamoni 50 ekyama bukyami banafu aba Tekino Kasangati. Naye nga okwewala abafere nsobola okubeera ng'obakubirako ku nnamba zaabwe okuli eya nooti 73 24 9 59 nooti 73 24 9 59 oba eya nooti 74 1
noti satu mwenda musambu tano mwenda noti musambu nya emu noti satu mwenda musambu tano mwenda atenga stilu osobola kubiranga oba oita ku WhatsApp yabwe ya noti emisambu jiri satu nya musambu mwenda satu munana nya noti emisambu satu nya musambu mwenda satu munana nya bana fabati kino kasangati nengera bagamba nti na wali ku mukutu ogwa TikTok osobola kubiranga osachinga Techno Kasangati uja kubiranga ogena maso no kubiranga obafuna nenga yo DSTV bagamba nti nyumirwa nadala impaka ze chikopo chensi yonna zonna teams ana munana munsi satu iranga ibibinja bichagena maso no kubiranga binyuma amatimba agena maso no kubiranga agamu gasiba kakati no bulichimu techina kubiranga chiri ndo lwensonga anti group stages zina tro kubiranga ate azigalwao kati no DSTV bagamba nti funa bufunyi decoder DSTV ku mutwalo gumu ne kitundu ensimbi za Uganda ogende maso no kubiranga osasula che Twitter DSTV access ku mitwalo ena kenda ofune buli dachika yonna yechikopo ate echensi yonna iranga baganti DSTV yo omu entertainment bebagenda maso no kubiranga ate bakolera wansi wa UCC kati no genda osobola kubiranga ofuna decoder ya DSTV ku sente ntono dala mutwalo gumu ne kitundu kati gwe nadalo muuliza wa Simba tuongera okujikiza nti ekikuto obudde kyabuta dedda eranga finali yeneyimbira byange etuse kakati no lomukaga nakuzema zigenda kubera 10 na lomu omwezi ogujja gwe mwezi ogwo musanve wa kisa yawe kavumba wetuli recreation center eranga akoka koka city okuyingira kugenda kubira mutwalo gumugo kagoka ensimbi eza Uganda welunako olweddembe olunako olweddembe eranga ajukira nti buli kimu ojja kubira nga ate ogenda maso nokubanga okifuna ginaso omwezi 11 omwezi ogujja yenembira byange finali wali eri ekavumba okuyingira kugenda kubira mutwalo gumugo kagoka ensimbi ate eza Uganda nenga sofa negatidwako omukuru Shoaman Ssegawa senkuru mandwa wa mubende ngenda kubanga netula mukatini tusobola kubera ngate tuyingira ompira guno ngati mye gwanga eri abadachi ligenda maso nokubanga lichaza egwanga eri ya Sweden onako olwalero

0: kale wabale kubango choku mwede kuruwago la Simba na tera tukumeone chitungo choku vili jukula mungi ntitimi ya Gwanga ulia Sweden machamu kule mbede gozi bili ate kubwelele na yenga nyongela kujukiza ntibana faba champion bet yivage na maso na kubanga yivate kamo Simbi champion bet bongela kujukiza nti genda bugenzi ate ku www.championbet.ug yutele ugende maso mkubela nga ate usiba emipira na jukula waga nti World Cup wamu kusendeleza kumpi atenga uchangunyo kubela nga usiba na wo changunyo kubela nga yu wandisa atenga la stiru baina odds in sava katini mwengela kubu kizanti genda maso na kubela nga uwanguranga champion ndo usiba neba na fawa champion bet www.championbet.ug nengela stiru na dot logistic tuongela kubu kiza ntutugena kubela nga tugaba ensimbi emitwaro atano wedu ntutugena kubela nga tugaba ensimbi emitwaro makumi atano wedu olinako olwaleo mpira guno gwenyini choino kubela ngokona niga star bibili atano mutano star chenda mwem ash na yes star bibili atano mutano star chenda mwem ash yes mutano ogena masu no kubela nga ate mwenyingira akaluru kubela ngo wangula emitwaro makumi atano godu ensimbi za Uganda niba nafate abadotibo logistics abagena masu no kubela nga ate nakutegeza ntunyura ediba ila wadi kapu nga wakena maso na kubela ngo wangula wudu naku tukena kubela nga tuga wa ensembi paka mbotuna wakena maso na kubela nga te kuko mekereze wa mpakazi na nenga wano Egwanga eriaba Dutch nga waita Musambi Denzo Dumfries mbasa wado kubela nga wafuna akatimba namba satu mba Dutch wagenze maso na kubela nga bayi wamu nenga wakulaga wano Bifari Michael Oliver wakena maso na kubela nga nyenya omutwe nenga golo yeso wado kubela nga enyo mpira nogucha aligozi satu okubwere da chika makumi anamu musambu niba nafawa champion bet iranga omusambu Denzo Dumfries yaba deha kamalizo okubwere nga yega ta kutimu ya Madrid nga bari kutimu ya Inter Milan yasobodo okubwere nga ate abakuba akatimba akabade akanyuvu yasobodo okubwere nga abakuba akatimba akabade akanyuvu infakti magenzi mwasu okubwere nga akora omupira iranga tulabe omusambu Kode Gakpo yasobodo okubwere nga bafunira akatimba jukwere nga Gakpo yagenze mwasu okubwere nga akora assist katino asobodo okubwere nga atewa golo namba 3 kutimu ya Gwanga elia Sweden mpira infakti Gwanga elia badacho mpira guchi aligozi 3 iranga Sweden yivitobina wakubwere nga bila vikia Burundi dala omusambu Kode Gakpo asobodo okubwere nga atewa golo yoku 3 nga afuna omupira okuva ewo musambi Denzo Dumfries nenga DSTV boba gamba ntuku umuso wa mtuwalo gumune chitundu gendo sumuro kubanga wafuna ya decoder ya DSTV ogenema sumuro kubanga uraba emipira jona jona uje chikopo chensio na kumutuwalo muenda nenusu kenda infakti mtuwalo ena nenusu kenda sumuro kubela nga onyumirua emipira je chikopo chensio na World Cup nenga wanogo mpira Guchari gozi ziri satu kubwerele timu ya Gwanga ya badaa chichiwa chitegeza tuwaba angula kuno mpira baba bagenze ku points nya atenga wa Swede baba sigade ku points satu kufanyo kubanti game ya soka bage na maso na kubanga baju wangula atenga bo abadachi bage na maso na kubanga wakula amali nengo mpira Guchari gozi satu kubwerele idachika makumi ya namu nana wanakuruwa Simba
1: ngabwe chitunula au tusolo kugama antichiva mungalo zaba sajia aba Swede for now chila sobola kati okola mu game eno ngabo etunula maybe kutera mu or maybe shockingly amali but a win yote kya soboka abadach bakomye wone bateke erigwa mu kisambi cha Sweden erigwa eryo libajijira aba Swede Tebaina chiba sobala kwe kulera wo Omuza nyaitibwe Kode Gakpo Akomye wo In a blink of an eye Na sobala kukutulira ddala ensingo Ya Sweden Brazil yokuya Haiti Golo zabade satu wedele for your information Songa Paraguay Yasindi setake waka Paraguay Yasindi setake waka Ne goro ya bademu kuwele goro yomu zanyoyo Haitibwa Matas Galaza Asambira kutimi Atalanta United Eratake wetuogera Barika already World Cup Bamula bida waka Songo muzanya itibwa saibari Ismaila onomuza nywa timu ya PSV agenzo kwagata ku timu ya Bayern yasoda kupera nga kube gola la Morocco ne bawangule gwanga ali Scotland gola ya Madembu kubwerere ubone no bunafo now ndoza chere Brazil ne Morocco chances zabo already ziri very high wabale kwe kumira kurubogola Simba Emporo Gomez Dembe bakulengeza wano Sweden bachimanyide dalaburunji nti pira guno guta nisobava mungalo guli satu welele tulinewa nafe aba bingo masavu zanya bingo wanyika sabi bili atano mutano stachenda mwemu hash osoboro kuberanga owangule mitoro makumi atano stabi bili atano mutano stabi bili atano mutano stachenda mwemu hash elatu wangero kweba zako gowe nata dekorbo gora waguru eri ye muzanya itiwa Benjamin Nygren atera bagwongede ya Sparkastrom katawe wana waruwe chigwo gumbia kamuzanyi CCL Somerville yabade wonga timu yeddayo wansimu banamba rujega Eya West Ham United muzanyoyo Cecil Somerville goro zetano ne assist biri zari tezimara kubasigaza muriji era ye ne banne bazayo timu ye ya West Ham kubonera 39 bokebe bafuna mipira 38 kogata bala ne timu ya Wolverhampton Wanderers abadayo blink of an eye tenamot spurs na yoko ya itira kabula kata na woba deyo wansi mwoba namba lujega era chikazili makumi ya tano musatu wa sabato banyaba batade konweli yenu yenzeshi wa mansega mutabani wa mukadamina omukado murungi ya gamba tata ati oyo mwana ino kubawu wanyiba tata chimbibi omwana oyo bavemu ndaba siri rede
2: bote wabe
1: ndaba nga atagenda sobola mama na gamba neda ono superstar wa gwanga damba katabe one kode gakpa 1 2 3 6 7 akuma

0: Hello.
1: Hello, Sebu.
0: Sibiyota Sebu.
1: Lungi Sebu. Unjeba Sebu.
0: Tulibu lungi Sebu.
1: Jeba Leku.
0: Karina ujeba Le Sebu.
1: Le Sebu.
0: Yenze Bruce Mtabizo. Likula live kule diyo simbe sawe. Yenze kuhulida.
1: Le Sebu.
0: Mwami ani unu. Eroli wa.
1: Yenze buhiza patiki.
0: Le Sebu.
1: This side is a Galigatia.
0: Galigatia iwe yu.
1: Galigatia nongo gende mayanga yanga.
0: Mayanga yanga.
1: Mm.
0: Bala gantu wangu densimbi za bingo mgema yesembi ye mitwala atano. Chitufu mkulubi yinza Patricki.
1: Yesebo nzifunye.
0: Ukuzifu nukuzi utia kubida ngu wangu la bingo.
1: Ukuzifu na nempangu la mzifu taa. Bili tano tano. Kita muende mo. Hash, nini gaye sinivansa wama icho pini kaudi yangi, nini teka mu. Ulo ne mpangula.
0: Obade wakanyiga emirundi yemika, wabu utandisele ilo.
1: Haa, nakandika kuko emarege iyo.
0: Bado jogezako.
1: Nangezako na inga sibu wa mumani, kuwache kuwanze manyinti suvi mbade ngirina. Nga sisogola kugamba nchova nchie muva mbifueko nze mfuba vufubi na kuba vufubi.
0: Okay.
1: Era nsazi labo na avalo uza nti vya kulimba vavi achi olware ronze nsukunye. Era masanyo geni na simba ye gamanyi.
0: Obado SMS nge jao finye chata anu.
1: Wanji sebo.
0: Ntobado liya unge simu ulie vibrating ngo kebe dangerike mitwala atano.
1: Yes sebo.
0: Webali sebe da yuga yuga.
1: Mwesona ya masanyo nenga ganti avazanya bingo. Bingo masanyo kaberemu amanyo ila kaberemu nesungi teba kowa.
0: Yesebu.
1: Chansi zozi weziri nyingi.
0: Amina.
1: Ine yaziza mwebali haba umu kisatimu wangali. Ye muko labio na mukama wadizeu.
0: Amina.
1: Yesebu.
0: Kamaloke wada kusisti mwiza kubango nyize mirundi minji na ye. System enda ganti omwa onyize code sawa ebadde emwe yakawungezi nede chika makumi yana bomonyize mirundi mingi ogwe kuwa do buwanguzi kuba ticket number gwa finya ya M0HZD3 system chenda gabano sebo kali wachi buza kumuchala umuchala center nali yako bato yagala bitegere.
1: Mtu wangu mchaba nyesigenda kuli mbanzo mkazi nafuna mtolo yanzi wanaduka.
0: Nga sibiru unja ate.
1: Irane mbiyeso ni wakuwanzi sanda la kume kwe mamaza mamaza. Na gumira unge mbira na iwa no nabade mbika wa na ate mamu. Aulie ya soko mkazi ya fwa.
0: Hei nga chibiri.
1: Nale kava na babiri nga bawala. Kati wabanzi jia nalimu kuzendi muto gavanzi jie kamulie yone vande teno jie kuhuli mezari gacha ni wazinde njo na yi njitu ya mbaburu ndi venda kugula mavati njeke ku.
0: Oh bambi.
1: Kati ndi wano amasanyo geni na manyinte njo vande tena bwa.

tuli mundiba eyakasa meme mkwano gwanga tumude baba na bayi abatimye bana fobali baba manyidwa ngaba ekwada bali mukajoska bakachevu mu balipera mu bagaliro kubanga ba uturo muntu passenger masaka tabada kashab nakwana gojama na mabire wali bageza koyia ekwada pira bagojo kabatimye bana fobali chukao chukao sibu na yaga mba simbe renge kulia ndo sibu joku jawo muuzu mireko oyangu wembo mujeka results agamba akarubye kufuna fa awe tuli tunama tulaba ani aita ukugwe ekweda ubani afuna results ne timu ya banafo bali abamanyidwa nga ba ekweda goalkeeper wa timu ya banafo bakyukao ata sizanya musambe aita ba eroy room jime ndi betambula wansu ekisa chukao bali no pila nakpana guja bageza kwa kuya mkabada mnezole ya manyidwa nga msajja mkuru taichangu nakpana guja bagwediza wa timu ya ekweda umabagawa nagulina mko abade musambe ni msajja mkuru manyidwa nga bana pacho guze bagloze kaka